0: borofatay bara sabir sandela osoy ki borayna borofatay bara agrios wadmusa osogis ko ki borayna borofatay twigis ko bara agrios osogis ko bara nuruddin ango ongil onelanjwa ki kavalay osogis ko bara nuruddin twigis ko edi bara sabir dogis twi kawidi bara agrios twigis ko bara nasruddin twigis ko edi bara agrios dogis twi kawiri bara bashir abu bilal twigis ko edi donga ke kani bara lusus al ahlam adam osogis ko ki borayna borofatay twigis ko edi bara lusus al ahlam ki borayna borofatay orange wengile ning bara adam babakar abu samir osogis ko ki borayna borofatay bara mahyaddin umar osogis ko ki borayna borofatay bara lusus al ahlam osogis ko ki borayna borofatay ne jayin ne din tari bas jana jay nas keljam orreng inne la ngasa sunga sinyet kelkam na perraba na fago rele osogis ko bara mahyaddin dogis tu ikawidi osoy bara adam dogis tu ikawidi osogis ko bara porpor monkwe osogis ko bara maawiya kalmas osogis ko ki borayna borofatay abu direj daldum osogis ko ki borayna borofatay wad isa osogis ko ki borayna borofatay abu sahar osogis ko ki borayna borofatay bara ismail thomas donga ke kanisonga ki borena borofatay bara arun alja osoy ki borena borofatay inelang ali inelang rimenja osogis ka bara abul gasim ibrahim osogis ka ki borena borofatay bara maawiya twigis ka wedi bara abul gasim twigis ka wedi songa bara arun twigis ka wedi bara abul gasim dogis twigis ka wedi bara nasruddin adam osogis ka bara siddiq watahwa osogis ka ki borena borofatay bara abu timan osogis ka ki borena borofatay bara baqit alaq maftuha twigis ka bara baqit twigis ka wedi bara nyedingi donga kani albel nabago nagal meram si dembot ka wey jago meram
1: borofatay ki sense bara nyedingi ngwen albel nabago ene na madogole la san docteur Kabir Singwa al barnga kay songa na dog donga kaniana incoming as sogodinga kay na dingar ka kela kameba asanjalun kise asunga daga tini dingar ka kwa al si din sur matiel alan jundul dog nas ine domon jawgiti ile ilang ireng ireng na madogwaring dog domon kya warasa tabun ko singi bane jinjwa ayenga al undula wala gal mintabun ayenga feringa isle wala gal ki gavale madiningi kin kombilewa al taringa kaying wala gal al longa kaying asan urringia na bazilong in madinin kwazi guyu kilmajingi wala si nin jundina kwazunga fakiran kane kinkai nin longa ge wala gal kai shirkata ge na sin urringia ayenga kin al undula aliena aye alfen tiza wana ya teletin jago nazio
0: a kiboraina borofatay meram ne nela jingo nal barnga kayne nela ngange osoy no barnga ke bara kayne jingo ini bara ismail thomas wad nimer wala nelangi duwe mbeleng yese lai aza awla ma jigeke kwang kien jalongale bad ba ay jigeke ba egel ne ji guda jaba san dinga wiezi iri jago ye illa kan den tarraina kwa de dia kay ne hawiye kay zatu ne ji san jalong illa ma duoke na salon baye ke kay zatu illa ngun na duoke de ngundu na rogal dingi lole na iri jegiri jawil illa digle nan dokel nan kirsingo dingi wole bara na osoges ko bara arun al haj bardu songa gi donga ni dini nan jwasa songa ongana ela ba idini na ma orientari nga songa ge naski koranga nyet kergidi marra ka kire nin karin na illete te bakundul na ma illong na dayin jayin bore wala gal dori na do kundul na skaididi akibora ina mera min den giwole kan a orre kwa alin kwa ki asike ina kwa alkenye kwa in area lin keria ali kwa in keria teknolojia wala al kwa in keria aulama wala al keria jalongin ken galanga al kwa kawenes jawil kagul al ninge na nga kimba aba illa ayenga kile fogul al 2030 ngi nela ngangi alangi lafago al karaba kay nanguriye al maynan koron wizara kay nanguri koro kwakin kwal korole tarika wenyet koroba dendi tintarifi alba jena donga jana mus poling alba din donga jawi nama ker na ileria za korondul illa dendi tintarifi inama digina kwage kiliringa na tawra kinye na kanin tarikal na guda kayba wala gal burgonas kayimba kanin tarikal indonama digi den awule utung den tari wala karaba dok illa ina undula lan den ditin tarifia badu ditok aw wala aw deling ne de ne sikeli nan starikawe na king baga al tarikawe alin keria innando tarai akin awgena nan nyenge den isle nang ilerindul a tibin kwado si kangindia nal eridi gundul na din surke bais in belengial gi surwei ni jasa inna injay alan jwa den daw jamu in nan den easy na den ongal al ini aza in dilongo be sakawi do gal den di tin tarifi na duo tari duo sa gidi ba len kam madul zatu al iri jey al dendi tinjey na si dendi tin si koronyidi na si bagel lo lale na si kensi na tinakila au na si jawlidi na lo lale dwidi bayde skawe na may nelan jey na mo winga ay kin kwalin tari ngale kin kiliri ngakin hal nin kariya inma taray ameram nagi boda jani bayidi na jaba lompi si kikel majwel na dingore si kel majwel eriya na njarde nga jaba rompi juru legis resing al ayanga ninkeinga tizo tizini ngereng nama ninkilong nomo kumo kain jure nga nadai ngore kwa nyet kalu ngale tarikoy gasabin ke lu ngale nama si ngwabi jure nga nai nem kukawa kakiri avanye asabal majo wini asa duosi kenga ni akorojidi nadi njual ki dombore nga ngere jiyo ye lomfin domo nga kwa judala kenge wala demale kenge asam kwa se domo nga kakul al demale kenge nebi nga inge na demale abuba na induo algi jintari ini denkwe ilaina kene good fi na saren tirimbiling ili jaru kisubwal dili ilaina manin kit kidinjiring na denkwe tirimiling ili janas gazaza uri na ela na dinker na jigilo na koro diyo jeri ming inele ombolingi di koro lula anki la indio kwe zini wasi mkwa kinal kain boldunga ke wala kain ujagena tari nengkawe ji alwe lalang gujana ilole jang kwa nama isi inen kergidia a nama in barale kaungina na miara min bele aska ke balke la osgen kilo a ine bara alin kwa ya awlama jigidi sa ki kwang hawiya ai si a jigidi ba orre na ji may nan di bele si jawrala rim menja na nyam di bele la bidingal firti na kin kwa alkin karaba kawe technology nyed na iri nyenge ki kiem bele nga kawe adike la kwa zije gila kwa kui dokela kila butenga kila kila kwa kanye ne dine kwa zikeri ki gudi nja na kika kawe ki die mbele al elo no kuru aso kuru nga razi mbele kila ki die mbele kawe na nsurusi do na jawisi iri na kuldi ya nyet keli kawe ki die mbele kawe na ki die mbele ngayin kawe iding na ila juzu minat imani na zi mbele ingal duen dali na lompi ini na se lompi ini ya ngasi na wajuru mfali na kie ngudu nga taras kawe mara wala duwa kaisi na die mbele si akwelba adi lodi le on wala risingo a yesi masi ani ba abaki kwang bele tar asiga risio baba embelen ka galanga sa alum in nama digi dinga wi almin je
1: no ay jamay le galanga ila yalan jija na jarin kidi injir sine duo ker kene jisi gaba
0: badba no red ko rako akal dai masal bagi alki ali ne kain kan kan ani ngi kwal ki kwam bele kundili iloli an kan aba idi ne le duo adi kidi embele ko ila lenye el ne risingo maraki ne kwa lolo kial ki den kirsing inama yelon pine en kwana na ma dien birsine ima len ne lamba aizen biyo ngasi dien arang neski dien dali bago indik nama yai bar aljamin awla ma tasir zaki aisa ke ba adi ki kain orre kwa niakin na urto to niakin si kain ay tus ke kain se dinen dio al international ni nas orren do mon fagel ake ba ege na dien ay ni longola jidi source ay sinjawli ali kamal ali al inkan ne kin queen jay nga ken indwin suru ne indwin kinai ne indwin dali asan kwasi jawlo na single ini illa no may ne den tensiri orre kwa ana ji lo la jawgel basan din jago idi ne jidi ni si ajwel ba inama digi na makwa kay ne juro kame na incoming al diem belay na duin firti ay firti la sey sey zaatu jingo na sin jwa gawa misale kin al alamin gawa misale jumala na lom fi wala urtutu in kwa na gawa musle ke tara na in kwa in duon al firti bele ala ibane duldin koy na duin al bele na kiangan al bele sey la in bele ay im nima yayba filan intensira paske idi ne ki kensi na technology an de ring le akago bole den galangale akago bole okay. Den sagaval kwa kam den bulili ya kariba nasji nga jalumba allo le fago na tengezata tenge alko ngere kanu tengezatu fingina embeleng kuldinga si dimbil ay ninka adi erike naki nyargab undul na duldi si iru na duldin ku ayo ila arisi dimbil lan jane dawray ila dok awla mayne ila le fago a ingerial in keria a al jelde u keria al tompito ngin dioke na kwando ngai nenke adi kin kwa ngange kin kwa si nyet alan kaso suru ngidi kilutok bay kause diin jeldo win za tu yene sin jikere na kelba me kwa dia se ki jeldo wa isikari na jeldo yeyi na jul nes nes palidi duo la se ji aljay na kajir sin inengi na kwa lo le ka gule diin foton dio sa to bais foko kerenyala inne ma dog yeyi na kwa dele ka gule ki asikai kina men kamin alan udo ho nga ngoro koro orre kwa alan gudin doro kwengi keken kora nga nyet keken kora nga nyet na al gudin doro keken kora nga nyet kwel alan dayngi si keriya kundi ba alan dayngi si do togurenka na iri je na lolle fago al kwam fago na osos au majiran bayna al kaynas innelang iri kanya na kiyon kona waba innelangi toding ning el nikiyon kona kwa kwel asan illa nyargable innelang fago inal kwam fago na duobi dual kwel na el zato waba dayn suruwe la jato na ndayn bele ardempia na liya el na tarif ya onana liya kundi na suge ingal be kiki kari de kim burwa lene sin kamwa alang alang tariya jaba abe duin bele yiba kido kwela ngi nanka ne le duo kangi fi asen den hawi has biten fiya alang den bele ki duru jiwi kin na makwa gene nen kan ne marra ki wudo ngasi na ma nyoke kayil na kaluba ay duitiya in na ma tarran tarray bara ismailin jingoy filan digeske songa hawiyen erele abe jidin sursi ke kiriya jaba asan yese din jago asan deldin kwasi jawle ngal kaang ala sinjwa ka kuingal kinge inama yei na den tesiri na duo kwel ala den de loleja na ko nen kania kaina tesira keba asa algari minne puto kera meram na sinji di ngel leja na minki kuku ngaka kinki ngonga ngonga albajela alang ileri jaran taba wala alang ileri jaran ngal jaws keria nama singa ji yelele jang nama di ngel len ko na jwa nama singa nama singa ngal a nyar gabli ala keba nyar gabli ala keba ka alba elle ke ne keriya fata diwo illa no taray illa no di tesiri ne do di ngel le fasi ne den jaru ne den ngi nyar gabli jaru ne ki kam min al gut ka na gusi al ka kayen elle nga ke si nyet ka nyar gabli akaba na ki dai ndali ne ki do ndali akaba idi ne do ndali ki nyas kay na ngas kay ne ino uno kila kila do ndali rimle a umbila ba wala wala san asan sigila isja asin jaba inama kwasi kidi dien kuyi kabi del kin kam yalan gude ki koranga kergel ka kwa kit al technology an den gut kawe ay bi la bagila ki alan dang turu si komol mol innen kabun nan kain elenga si ki ronga ki pugo ngan ki koranga ki lana innelan idi rimmenka na jiol ki lalu al min kai ngonga kulunga kin zatu nas kwa en kalnga kin al yenge kain kulunga na kies ken ken kwa al ingenge por ening ay lele kagola asandaying isi minyar gable kago adi duo ela nayen kwa ka alwela lang elle anesi agil minkara nama kidi won report ja yalba kidi won report ne nja nama es ela anandem puleli non jo haya ngi bali yanga du ngong kenge lal kiro pila neneng na alang ine ne ine jago alkilu anini nal inengi ilale kala lolo akaba ile na duo ela ne ria enga nama keng bawana idija jado gi nama jela nama ski kideng elal urkeni ja ne denge lel urkeni ja nyar gableke ne dinga sa firinga ke wori egal ki na soli gi sigi jundi na solja inama den tesiri bara ismail ding ijabale inenge tesiri songa kai marra ki kwa en kaminga aba duel ala ne lan kwado aba duel asan dine don ajayin alki gudi alan janne jam na ba joela lang jato hilla agrele taras jayin dogal ki gudi na ba joela san kin awdo don ajayin alki gudi na kina guda ka ba kin asin kumo ba bigini gusi ba in kaminga duo al gud pi di office ala ayba lolo la ban din dio dori na marra awna din juro fisi aba juro fisi na di office dio dori jado juro la masin karaba tulenga ela diosi ne kitu wa sollasi a inma kanjin wa kan yiki la os adi wori ingi alin kariat to ni galtizo tizinga sa jure nga sinan kamya na masin ngam biber jure nga bibolula bita jadobat adi skin karaba agin ye ye na man kamal firti taban arunga kaw kikin al gidu njuru le alin ngelu jado kin karaba sanga ai nonse ngwa bi asal ine kwa nimbang al al ine taret ba numéro togle wala gazabi numéro togle nan acteur mi tele tin duo bang na tari ba nos koroba ni kin karabasi adi induo de njuru tarif ya nos kortu togela na jami ngine le akhir
1: na school kore
0: na ma duo togela bas na mas poli no apis ine mas uri abi tari al nimba al do juru le ba il sianga nos ngami ngi akam ya ba al lompine juru le ni mos ngwana dok kin karabal bendel gazaba jado induo samba ridikel ne dendi timbitel nanin dendi timbawna ila yidi jingi nanin kenki nyosi do rofiana rigo ay yikani tariya ala keba na dok al tarir reitam baw al banaso kwasi boy adi duwe ne la nakwe ne surusi kurtu dendi tin nanse konanse kola irti dendi tin nanse dawo irti na daya keba nan undul na tani dilofi nan fingi di na yebidel nanden den do zibide ke gazina nyela dizatu nan ken swalan dioji di nas jawidi nan nye bawna atin bilingi di jaru zatu nan ni nye bawna illa dioja ayji kan tariya inma tarai adi njwa asan duon orre jano kwa nan nin kenge na orre bas den di timfelindi na zeki mufta jawli ba nan sin de ngile eri ela na ja adawra na telima tayni abadu ne nan ngela jiye si alba to musay jawi alba jaldo to musay jawi ayji kin tariya a inma tarai orre kwa abakwela lanki kuldingan ko gu tetebe gu jagin askeba wala apinga askeba marra joyngiske na san jijiw kai ne jijwela san jiw gudin ko ranga songage kai ne jijwela ndel gu ja alang jato taraz jangidi ne lompin kwa minne keri na man ninju song nyet al gudin doray ina ulama nan in ange annan min ali lesin al jono gusi joyngi nganga idi nasini la karake ngai la baran tule ndering ala mingi la dogal ba jowabu gudi loke na joyi iden gud yei na dinengi nan yei na akirangi abas kinzi akalumba ba udo age na kaw wala dini an kay mbola jado la nan sendo galanya ka orre kwa a ki al kay na kwa al kay ay ki ngudo ngasi kagil a ki boray na borofa tay meram abagi songay lo ba
1: la la ay jelwana kise songa tarasi al ini enanjir singo a kise ilosi a uno dog songa kurgulo marang kadog ini asikir dogo lang jingol yaong idin na kwa nanden tini lebizad da ngore na kwa kir nga doning ko imati marang gud aljideng nya si guru ina janni kwa gayin nas in na in kawridia wala ganiki in kelmale in kawridia al itiaf ya ba na al haddui kin kwasi ji ati injwalan kuro jani ki ay nin dore jani dina duo madinin ke ngayenga a firin anay a weyenga hisge yakaman weyenga ongal nama imberen kal haduina gutalanga abataga ini nin duo zi ay sinjwa jago
0: ki bora in duo zi kuro nin ani asan injwa bara alilla garin putto keranos burgunga ni na guda ngana taringa gi jige na dakan kilmangale kenga kal din te bungin ngay alan kuin gudas birnya a na dogola ari na jama gogul na kana ein na jama riba na kan ari na saidi na dal a kangin ayanga bidulsa na marra al kuin kaminga ulama nga el manabsu kwali ngange al kwa ausi kay na kisok tokeri ngi na makwela ngi xtibar kal kwa ukilal kisok tokeri na madigi sikabe lo kirkenge na indigi sinay ne kundi nama kundi ene kienga yenga wenga isin nama zloto kunywe na seminar kawe nama ki tarikh to kering nama kele na muna sale kare nama kagile ele duo alguda fiaba nas agin na to yenga nama nam niwo man na ndu algud fiya nas ka to kirel nama singa nge ki idinga isa kela va alang gis bio nga si ki wona bi bwa lolo da njin waldi sur leke akwana lan kin kwasi bagilal kisok tokori ne ndual wori tirip kirelal gut pia ne ndual to ngal wori kir guda la fia ba na ngayni na gut jundi ne duo ka kire o al ine jurule lo ke ne kire brain o lalim mekhik illa al kere gingo ka kire nga jilel na arden jaw al pingi na shiten indel la source jundi ne ka kire indel na jiza to ki umniata inni na udonga ho nga si fakire nga jow
1: otan silbi
0: en namay oreduo anan king ayanga wenga osingi anan wenga osingi ji gutsi apa asjanga guti abas jengaba wala jikin ayanga dindong ake imbanan jusel maseferi jong adi jikin ayanga kamsin ingi namadgilo mpijisi kamsin sene miyat sene ni ayi kamsin sene ki le dingu ulazin jageba na erija nasbas maja ananjio alam kwasi jundine sinkamal alines pia alang inka alam lompi inke nguduale karaka wangina kainka nani usung ile dingu roiba
1: ila lomvi
0: a kuinga yanga ni pogu la se ninke yanga lo ngusu lolo ila yaiba maraji kai surule aljeng alanja tulle adi jaruji o alan kwa kai na tulle le kese
1: ingang ervedine kurones ne undunes dilo lengrising jiki nga yanga ni ne kim pogul mara tu amale inni bol ervet kan dai man kwasi amale inni ervet a ine alundunes diziwazu sembine na jundi ne ji mo khawfe le jeridi kuinga yanga ni vogul na kuinga yanga ni vogul ila ervetine inne kuroini na jundi balan jiki eritulle vakire ngai dinne isilon dual gutfia al kungi keng zenina lompi kwado gudal herai na ine jial al masalan din sursi ilolen jawti kuinga yanga ni vogul na ayanga jilel ing erbetine jise jundi balan ji gudja san ji jerrin san ji utongo tulenga jerrin na tellanga le jaba illo sinama do yani zeninal gis gudfalia kwaba illo dinga laiba insialan jundi jalan kele si jasi gide en kuroya ayanga ni foguna ni sikai kele si kes kalumba fila wala selemang se as kalumba e ule galine nama do daim barake malak wala marko marif ne imbereng alan sing kin awla mangdi en silbia danjir singo kese asalumba marang
0: kibore domi
1: ka bayen wa matialan corona sing dain sa wakil kami marang asalumba bajigila bay longalan taga
0: kibore meram duobi duona denjingo ela kiban kingo ana kine basurin kain jingot nagi jita bungela oredo it nagi jita bungela bagi jingo ki bagin kawi kilom fin kuro idine ki worre mun kain na denge na buldu ngakuro alan orre dain lo leke ngal kwanke madok bano gi ken jingo nyennin kawi na corona dain tombal kelkam na makinga na dain bere tumkago
1: pois

0: osoy ki borai na borofotay dan yasi ososkaw ya mo na lompi de ruru manleja idina den domon sanga sunga taraskenga aldwin barun majir an ine majir aisa jawaba illa se marore dwe lalakiaba abaddu ka kire ela wala meram ka kire ela nasbedel ne yake den garim kai na kawi annan garim iwo wa sabab bas garim sin belin gin duwo su jamsalen ruwan allan koi su jamsa ala sum ai ne ka baye filan filan nama kai ngi ziki kan no juruf kingidi marra kwa kien ka kire ngasi yensikane ne kire ya ngasi yensikane ne kien tibon ngasi yensikane ne yenge na tawakania ngai idin ne ilen jain din jain ne kiyar rakan osos ka odanya sai marra ore duwo sai labele tabun ka riba a ore duwo bai lakiya abajila joda janga fuo janga na jela umman ba ore duwo yini na fidi na sidi ki garim ha ingal fuo kwale apuka a gini nama songa ga ina kan wudo ji toka ne kai surunga ziki kan nas utu jabil kabitar sensele marra illonga san kila jurunga kaygo aba kila jurunga kaygo baba dayle jagini osoy ki borai na borofatai meram kayinga na mamay nan barake na denji ngole jiware ngai jual aku kikiri barake anga nene kwa asa jingo kenga wala duo kenga asa jingo kenga na duo kerke na do jingo ke ayina ke gilbara bara malik langa bara malik kwa asang
1: Silvia
0: tengi mo. Jibara mali kien Silvia ta sa aje gila babat. Silvia ta ninge na kwe ni witi ding wala jure dweti al murahiri. Ye telfu na paske. Na ide arrisin ya zalumba ayrisin na karisin zatu. Na jie si zatu jurunyo ila jurunyo alang telfu le belenga kusenga arrisin waba. Inama yenendien Silvi. Ne denzel bintani na inal den don ake nyar gab dinen kuli na makaraba ki jagil na tullen age bazatu ile egel
1: ki
0: den umur tara sa duya ba illa na madog digi na jundi ne dora kurel denzel bin ker na me idi annan si wifi jan dokton dok ho aiba doki burgungai marra idin kayo kwa asa wifi jain Ding in Rinsia as a Jolidi. Bes eating Jolidi, Abba eating Ibalang, Ala Dongajani, Deling, Nas Jim, Nalia Alan Kiki, a tiring a kidja as a jitalangjang. Marrakang in Nangaiba. Alba K, Basin Palang in Jundi, Nomas Anesi, Jigena Tori Dijigi, Nensis Kilmai Dijigi, Nensis Dor Imingi, Nensiski Imingi, Nakuagena Tarika, and Akilali Nelanjau, Al Jalumba, Al Burguagena Kwang Taringa Kwang Kulmoletinga, Nadinga Namakal Kilakaraba El Kaule, Najila Dual Kilakaraba Fial Alaba Kerejin, Wenjamal Kanazil and Al Hoi, Lolo Lakaba, Jijalunsa Selem Togindio, Kwal Kilalaba Kaule, Ile Duazi Den Kirile, Wog Ninsi Bulling. Wala kan ni si bulia den kulumle jina manja ming a kuin burgunga al ingrisial nazilenga al hoy lolo hoyba ye iding ho ice ba kin kuin futile wala din ti yingi ese ngiri ho fi akomol molnes jar gable nya alanji jofo nakiki ay karaba ho ngajawl enama taray enama den silbi songai al ke nama inke na technology an silbi na duaza poeli ari leuna ya koel balan jegilza na undul na fager na alfago abas juru tariya jaba na men ninjo inzatu no den silbi kwa kay na mutminaki na mutminaki ba technology mutmini na duo al el maynan ki kwa tong aba koy nan dorol ki na kungul dobi dobi den telephone don ake aruza ta kay ba sur ba dobi do den na men ninjel del na men juwa to kwala kay ba ama jumo na dobi do den don ake Inama den sibin a pai na kwaza e don akai akai ba nan aruka nan na gicen ki ne surunga kingol
1: na juruwa
0: la la la ba ile duwa ba na ile duwa linda lo kwage alkawe na na na na iken jito akai ne na ken tulenga na illa ki ma fazale kai ne la tulle si alan ji jofo na arden ja burgo songa ninja mara indigi si jisigi arden kawe alan ji din tinjo alan tinjo na ma jayin al tare aljo
1: na ji aljala
0: aljala ninja na guja baki la jelu ala ninja na bakira njano jumo iman man bal dule ban ninenga hayu man yo lo ban ninenga ay no wona sare inma tinine jio in menang na tin in iria pai tin kwa altabun

0: kenge ore kwa kitini mbagi kenge kitini mbagi kenge ei duola ke intile asaye lolela na mantom fingi na sawena ufago luli ongola na danger di hisafia di suri ei atwali ntolela minza ilena ilena elalon u kai tulena a na kai jitina a ei ilasi bagilala abai la jaba jite bunga jande ba lazim nan din sursi jarri nan nan jardi hisab ja abai jumong na kusenga swage mana tu jiba koronyani ba wi len jakira kusenga sina na tuka jawi na teenga ja abai jumon na ayi ida fa jaba mana tu jiba di lole jere na kwana kania indok baye na koronge en na makin sitaras ko ba na sasi akilel ba denji tinji ti na ma ilay nas kainen kamin al dine erinjori ila bele fi dine erinjori ba dine tulle na ni erinjori anga lomfi ampia ba alan duldin ko deleke dine tari loy na gudi loy alan tari tulle ja na lan gud tulle ja alan jado tulle le jay na aba ine kusele jay illa do ba kusele jay idine kusinki kusindwe dindan fakin na mayenge bara a keng silbia to songa ge jiddan na dinga kidage balan kwa na den tarra na idi na duwa sa telefon ke ye de zatu telefonin zatu good ke na kiriya sa gafata mobile na ye zatu ile zakafa sa fiaba adlon bazatu al duwa ke na keng burgwa kullel ki duwa ngere adlon bazatu na duwa diga na ingrisi jasa ayninga di duwa elalan duwa baldajap ayning asi kila doka keimba in nama den tarra ina kwasi tari kau na kwana idi kanya in nama den silbi digi bara aljiwo bara malik o soges kau ken silbiata adias kimba a marra kilagena tawra kain marraji asan injalo in erisi kwal idin kawe asan nyenga si furo fispia wala asan nyenga si kulum fispia idin asa kawe ba alan kulum min bawula dinji di na twitia in nama tarrai a barnga o soges kau ki borai na dienje dienji jingo awi na marra na do barnga si ne donga ani alkele songa a o sos kau ki borai na boro fatai bara malik dinji wo ne nga bara mustir arosto o soges kau ki borai na boro fatai bara Abu Hawa, Osoges Kau, Oba Abu Hawa, Bakar Osoi Kibora na Borofatai, Bara Watawa Lugidonga Kani, Bara Boru Abakar Buru Abakar Buru. Osoi Kibora na Borofatai, Osoges Kau, Bara Buru Donga Kani, Bara Muhammad Bara Yusuf, Osoges Kau Kibora na Borofatai, Mayaram Baina Jago, Nyedingi Donga Kani, Orde Kwa Aline Bago, Ibara mera mine mera mshima usoika usoiskau inela njawala shamsa lakika falai shamsadini ning baraila space ja bara shamsadini ahmad usoiskau kibora ina borofatai usoiskau bara awad jasko usoi kibora ina borofatai isterlini wad ali usoiskau kibora ina borofatai bakhid alama maftuha usoi bara harun adam shogar usoiskau bar nganyedin bar nasreddin adam bar nganyedin usoiskau bara atayba duwali usoiskau kibora ina borofatai donga kanni bar nga nyeddi ngal bel na bago ferraba orele na fago yidi ne ki nyeddi surin kan ajina kana ye niu na de itina pa asan kanjuru nga sur kasawa na juru sur kirgo na kelma sur kirgo ala lolle ka gwal kwa kai ameram si bo dawidi jawu meram
1: e barfatay ki se barnga a dogi donga kanni asikir na dogdi ter ko wirsi donga kanni al en na fago ine na mo dogo e barnga ki borayal sunga bingo ken tulengang na ken jitingang na dogiye na gikawe ine na madogo lalang inwa alang inin kirsungo walagal alang si inin kering Dr. Kabir ati inko alang kagil kinkwa alang kilonga likogul ilolong ale ting tabing kingi wala ba asilagena kelena kumbena kong ale kani idina kwa kul giskal nga ki ka daim borung ereng kwa ka kwa kan wala gal ati umelen sabo kwa wala gal ati galin kwa al junyo ngon sabay basilong duobi duoya salong kinga si kona ay giskan niya jago
0: se iki boray na borofotay orre kwa meram sensegi ingo kwa ali lole kagul balba ho kagul lolo ho kagul ba na dok orre kwa sisa ming alila borofay le ya kena kamin kenina to arudi illa ya ken ayenga nin kayin yayi illa meram taja zatu ayi jegil murtay se una kafia illa le meram foran ko illa lole fagula la dog digi na ba fago soskaw a na melle ngun karo ki ko la nyet ini kay a kwa al ini lole ko gusonga tabin kini iding na aba ile duole kiyo alki ilm nafsin al duosi a alli urustung na kilal kele kilal ngi la lole ka gol kwa nyet nin kanani na yenike nazarata kaw in yala bayinal biya ba na manyi nas in se sabbiten kaw na induo al illole fa gwa san kin karaba ila sallo irrela induo ai fiazat induo songa thomas in songa taben enga na good alfia den iya ina jundi na good fiya ngai ne duo langa na den juru le ken guda songa kay mbom ba dan ne jegi a ide na mas no madrasa kurre an madrasa kurre al iya ka kireke batarasi alki kayin sine ya sai dai lokani ba tama in mai za to algi kyo kirin jawdi asa ine dai nya na mabawon wasin kwa gidwin ko ai aka algi kurre madrasa wasin kwa lolo gisi in mallim algi din juro ye he algi kila dole le swa shatir jam nana na maken dole ke kila du kila talaba shatir age ba shatir age ba ni shatir jam ka gisi ai san usas ton era wasin gut pale ton era ni din gusi ton ja na ma den ko isi kurro ini na mas gut pale ton el alde good balistong el inkwe na maye na man den good ni mfia na yei na misba nga fia kin alles ntile ke yana skiki karaba lo kerinyela marra induo alang in receive ya ke fashala nini al tuzumi atizo tiz in ala elifa
1: elifa ostogori
0: na ma mpia na ma inko a ine ngaiba anin an arimba na kirel ba israr se ken azima na kin karaba au yenge israr wa azima ari tulele tulle oredwen keljam ari tulele tulle alan jarot gisi nima jana alan orrengina ne ke kire elen kerin inga jwa babai sulumar ringo banja goba na aba sekin ma jaba banja ba marra asan innelan balon ari bi ari gudin duo dora a kengu do songage na marra ba jikil ma ja illon pinden domongi alan guja idi ne lompinga iskwa ba al inja wala inja yebesin kwa al ilim jalung ki koranga nyet lompinga lan kwa jalung ki koranga nyet adi dine juel al ki jalungi jalung jurung na di jadu akra juel al ki jalungi na adi kin audik jogel al ki jalungi al ki ilimi egel inna ingalomba al ani kwel amale bega kwel ba ilompinga dem bal dainez ja abakina ja ba baru kunyin lejen na ine do a osos ka una dok urre kwa sis ami ki ayenga en kwa kial ni kwel ye adilal dai suru ye to kenga marra kele na kis kangare asa is ke indi na kenga kanye balgari ma diokri insi wa al kwel alan kai wilaya nga isle ke le wilele wilaya le alan kwa kayin na gudi la kawal dal kaye firi asan firi nga is kai ndem burule nal gutsi ke koranga nyet kawe nas ila lole kagul zan pie ti dile kagul inela nsi kwa angai ngine nela kwa idina aba kuri leke la kwa kan kine kan ma a kuri ngal gut kwa am kuri undul egen ne ke di guda ka ba ke kin kwa kuri kero sang asin kero ba inema do digi na kain ore kwa sang me lobi lole al dai nay lompi lo ini adi kwante bujang adi dukanti jang adi skajai nay tiri lompi lole ja ingala nga jaba kain al ara alan dele guja alan jado tar ila lete bunja
1: to bunja go
0: inema skain se amin al lo nga kile kain na kain ore rige ngan tebu ko koranga nyet ki koranga nyet alan jegil aba ila lolya jago ban duo ela na intari le do kya ba maraye dengut pya ege na maji ya tari jawno maken ko angin kwase ege do ji na me se ege na nas ken karaba ela na ma on ege ka al gud ana saki gud ela ege ine jiba duo se anga tari jawa a alan innin ka orre ko bi balon se ka kisi email wala duon ko na kam memba wala duon den tari ki email ba maranyet ki sense gud le ka kire barin tin si ho abiti ba iding neki alin kwa alkay na kwa alkay ilay ngun kwa iding nama inmat dai surungi nalki kingo na ki surunga sai kingo ba kay ngene nen kawe matkila kwa ngi aldo kwa kwa killa alin kaminga aba al 2050 ela alboruma iskayin nan jungal marako el ban kiyon kona kwa nan koro munya na kila kwazi minsi yani ayenga osikinas kunge na keringili matkwela alandi suruleke na mjiba suru ngili jau na tari na gura jau ba walazi almaden duka ke walazi almaden kili kake egen ma ngan kinsi almundi na kiol inaba do tarai awara kwa kise nga kirsing a aina juro tarika na surunga su koyngi kada ban jejje koyla su kundi surunga su kele la bay ding iwo bas den sejwa aba ding iri nyanga awunus ji tawajaldi na den keringi jerel idi ne la ding na alye kena longindi alki la kwa bagi kawe ila orren bagi alki la kwa keli kawe ila orren keli nana ne orren sikili kawe inelang bas ilong kayen asan kofo na marra albarangle ka ngalen kwa yeke wiyeti sa basitiel idi neji jangzatu kiki juri ngang na kiki simmengang na kiki bullingang na kiki daling en nyeizatu neji si ila belebelen a kibora na borofo tay orre kwa songa gido ngakani barnga nyet albela abas jingo ngaba ndo babingo a kenien kay barnga ne kiun na inen sikawi mara udo songa ge alan ki tarte bun kabun asan kalon kwa alkagul na ki alkago
1: e barafatai ki sense baye indalang orre kwa kasibasilong siengale ala lombal rikene skunde wala gal diktor kawir besilong utonga kilal sieng kinge se kul vali gutin sabages vali guti ai sinker gine tabunko utonga kilages vali dok kilal kusengage idin neki sense ene nukta kenga doga yeri songo dinne jelde wingal kwe ile tiel alken umura kilagene kwe la sanden suri yual dua pa indeling illo len dok nama kin jeldo wasi wala gal Facebook imbe tahdid mungkin nanin kwa ki amara garidia ato amin ilon na kwe iti rikene ki do bal so nga karte bakal iyanga na abanga kang illo ina lomba ji din jeldo apa alji ki din umur apa ila rimme njane jeri alen jene kwe tizi don jani kangi idi nejal jani ye utonga kilase undul in Facebook bu utonga ko apanga undul negel dinga sundul ba jina men jamin al ko egis gisi ko jojanga fi nama jeine le jeldo ye si donga jani jeldo ilanden dio utonga kilase undul ne low ne jine kiki utonga kerngang muskul jang azalum baka low dio kaske ingerita sir san via di jegila ye den umur iti sogote bugwale njige san wala sin jige ba rilan jegi nes den juru len ko jeje via sogote bugwale an jegil ba ele jidi woray ba nama ilan ungi ki sense na kwa sunwa kirsin wali lolen dogne in coming kwe al iti ji aba ilong na juelalen yesi jeldo don yani lazim nanin din jeldo yesi sin den jeldo den hisab jawli ki ken ayenga abas ingwaz arundulalen jagil bakigen ayenga kilante melow algi yesis rimmen jaden jeldo indio ne yesiken anjani bizat Facebook abajanna kwe itisi jeldo ila donga jani kiden umurin nes inden Facebook sikigen kwana kiden umur aye awol isola ongalja kilo utonga sa undul bas ila umurin undul delinin kwe ila lesonga apa sundulba marang mungkina banji ki ayenga weyenga ongalge ya weyenga is nama jenna jaldo wila kwe iti ila sidonga yani alkiyang ayenga is na ongano osge. Kisi ay ba ilo siro kwa kul awuna kawangya na tarasi ni kwen kagila. Nadok awuna sinkalung alang deng hisab wala gal deng riyalye low alang din kwen deng hisab din jaldo wila rigin. Ati in kwalang erijegil alang din jaldo wala ishara ini al erikene kwa lanjegila batulay ba nama okya jani ba. Ila siro awuna sinkalung ka alki kwa kitbang duo bi duo nasiya dogola ki awuna ilos deng juru le tarasi ni kwen jarti. Lo bi lo ayu baru idle na jijang idi na baru ake mana al duo ke na jaldo wake imba. Lo bi lo alba kwa ke kwa ba jaldo wake in gelde ang kwa nisi jaldo wang orukume utonga sin ang inang kawe alang sare. Indog no minden ta siri diktor kabir risunga mati ye jure nga kila risunga sa kure magena kwa ele alang si kien suru nga kiwe maranka in dogola doke nga ngine irsing al kwa dola doke ngasi jeldo kania neye aslum baden hisabi al kiri ki ayenga ninkiri neye kwele lang kajagi na mafruti inkwe iti alang kajagi ili na kwe iti ndenjuru bila si balong kwa kul al juru fuwa long ines erito doga keba diyo denga ili ase diyo ke fatay na ayu eriko siyas keba ili si ase tabunti ima tini nga kuro baso kwa tebuko aling nes denjuru lentini ina madoksunga eriti asan kikalung na kain juru ngaleka na kilma ngaleka ile sunga basi long ala keba dain tina sadake vya na madiktor kabir siya nes donga jolo e donga jolo ay ba marang matisin tausia ta yando
0: ese ki boray na borofa tay urre kwa dain jingo ki alkay na kwa alkay yey na kwa jawil ka gul dualle na kinas kayin suru nas mosot kaw alan kirni ki juru nas kin kwa si kome awule asan inkalon in real jel daw kriya alpingin din source zatulong alin nen donga je ay gil long si king esas di jwel lan ka je gil zatu bas ki len ngundul ba delanga ji jwel na in nan do taray na alki ki e de tomba en duoke na long ye alke je ay jirsing in king osoga o wane duala sabedo in real in kriya woji kitab wala hal ko en kriya whatsapp in zatu fingi nas kirgul na bele alji jirsin do pingi nas gawata fi zatu alwarin kam walba dinta skin duong fiyi la dinta skin la duong ayba duoke ide tole nas tra asilong ila na wado digi asan kwa kalnga kinkaraba al tarage na udonga al nyenge kingena ine fogul na kwa jawil kogul ayiki ko tongona na nyenge nas dan bisa ago kwa dilosal injurule kay kidok alan dual jawil kamingi na kay tuskade le tarifie aki boray na borofata ingid long algedantin jala orne kwa songa gidonga kanni namagal kela nas kitin ker kaydi akanyi si ferraba na fago na iding masingden jeldo boda ke bawla borake bawla gal uto asin keba wala gal buru ane dios keba illay ngungi wala gal nyar gabli akeba abas jamingi liana mobulo na kikwela lang arra taja agin ko alin kela na rontebu barnga albela osoges kaw barnga nyedding albela na keringere mbago bara maawiya na bara hasan ibrahim abbas osoges kaw barnga nyedding albela na bago donga giso ngaka ningai idine kisurin kan alan kundu laskaididi naskain testes kaw osoiki boraina borofotai barnga albela kedding bara buru abakar buru osoges kaw bara buru osoi songa ki boragi donga kanni na bara Muhammad Yusuf dogi donga kan twigis kawidi bara Hassan Yenes kwa bara Maawiya dogis twikaw ki borayna borofotay ki surin kan orren tari ni donga ge songa kan ni lobi lo albibay na dok ingalon bay san donga kolo marra awna kaynes ki soga tabu kwa
1: kene mbaye ya shakiri mar ini ding safale bara mahi
0: ay bara Maawiya bara ay bara Maawiya Idris la osoy ki boray na borofotay bara dindo nga njani fago so nga gido nga kanni alan kundul iding ne ki surin kan asan kay njuruma kat ki na kurgulin alan itka aliyena long osoges ka simon sibolo bilo albibay nasgal ki kollin kaydi sogate bukwale
1: wasa birragam do jani ko akital ki disiti alonga dinga
0: e tabani lene la rimmen en a dainga dengo sabin der ragam aliye na longa jorga o beleng e mera mila jegi la taras longindi
1: lo jor is os sabeti se sabe osendig os lo jor o os ongal indai wasa biragami alang jago dog na bes do mo ngajang alang hilla rimenja na dokiye algisa kwaba anyanga na irifago satellite le na dog aba ilong no bungodi le na tarif ya ko gidal die le bungo alang is ine rimen kawane singang kidale albumo asang in kalung allo dig le ke na tarifi asoy na borafatay
0: asoy ke boray na borafatay
2: Bibe nes kelbam kain taringa jwenging deringing forang radio le poranyading.

Baba ku ngara etedok kinga alandai bele ki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kyan wata ba na in mitil udon so maske duo alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kyan wata ba ide imitin indio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asaji ajalumba satdigen ang ajau aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is na may mitrin dio kay na makwel and diegin totok totok kirsimo do asiya yaromba sa dia yo ine embele bingeti neskin asim belen dual lodik le kya burukir le kya el na o ki kwang elle na ji na sa yaromba ji na may jel na ke embele nga jo sa dia ya yelya na mas di ngelen wata jurngeti nan ina long ne king wa nan kalnga din ki mota nyet iwi ye la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembere se ye jinima skuda ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

na ette kidok no makwel anangi sinkwa dual karagio nus risigiwi al palgio dawla pal o burufal li karra nus gujiwi ina jwaba lambay la jong awna jeyinga ki ngalale nus yangasi din guti la jawli elain li jiba elain jiyo delling asan gujiwi nama jeyinga na seansi jawli walgal nama jeyinga na din barusi jutumo na din barusi al jutum ba kela kwasi asa gujawli ti labay barun jutumo elain na liya yeng ka kire kindelinga na duwollo elena kebo ka kirey na ulo ang aratu lelong alang kwa kerangasi doras ka uliya ba ni yeng karyal na ngal king kwa irtuwa sakal nga ba nama liya kawngyal li kiyeng ulo nga kawal nama yibing asi kurwa niyala sa indeling yeng bakele nama keri dambaru nama kumena kwa diyang gut al kawwebo gutoge na kwa ang aratu leng karul borun kwang arrakarul lea namaskiwe ki udonganyet aliyengkawe namaskawle ni yengkiyengkawe na ngalkiyengkwa udongata kanabal kurung na diyelole kikwang na ila kampi duo ba ila mpi kila udongasi aliyela borun kwang araranga na diyeng araranga na desi yenggutu lea kanaba namaki gutin dora el nakari nama kwasis den bere pali ide nama kwa diisi den sabakello nama kiyang ala sukundie nama kenge na kenkin ki kila kwa ndora na nama gal kwel ala kila kwa losi bau kila kwa yengo sa kal nga bo yemba en kaminga ali le duo embeleng ina dayi al kise dayi yeba den sursi nasbi ye sebe nasbi ila ina lia yesi dok ba pal yaruti karra illa ila ina se lom nas kurwa ke nas kurwa ke

nas ye yesi kuruage nang ye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebelbo na ki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumula irie ele gut banki ele borun belei al ile boru leke ni ji abu gutiki din bele jaba jitaga turti en jutumu ba na kila kwasi alji tabu njarte al jutum din sursa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kila kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut kawe na ine borun jutumure na mu gutin jake na ki ngwa alan gutin jale putokare alan si guti tu lekiwi alan si otana si kerker ka ki al kainge na kita kainge ba ni al biki kwadain belele wala galdain gurre ile algikaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din surti delle njaw wala kwa kerangasi nas jaw. Wala jibal was din surti jaw wala masji otaa jiri nama dinen diya jan na otaa jaw. Lea den jaging ele namas jaging nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande ngoroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwele lang kundi ki inkwele, dobi duo alke na burudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande ntamu inja, ila gutsi alpi, denga laiba alwenti asanke ngala si pali. Asan kaya ngala si pali ni skiwil. Alan si, kien suru nga si, kien suru nga li kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masinti ni aginyi. Na kaya ngala si kelbam, kien kwel, kwa bi kwa, loyle na kinyi alan guti nga ringa ila. Ilay na kien kwa yemba si guti na skuru nga we. Na liya alan kawu na kaya ngulu nga si, kege kutuben ka. Kida mbele, na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisting ni suru ni na kisting janyi ni na kisting mo asan suru si kanyan dinay janyi dik ni mo guti al deyeng kisting mo ete

0: tare da kai ga kangal jam kwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangi wembeleng ya nasa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga di lo kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da di lo ga na do kenkan na ine na makwela la mayar mai zikin wo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan kem baldanga kango iding na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskang ba ouno surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan idibo alan surunga si bagika idin aba juel aysen jisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakea na ki aba puto akara ba ilo suru asin kopo ba na den surun songa tarray idin aba tarra ayba deldin kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka yeba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga ken kurono lomfindo nga ken ki kaina estalangi bais intalangi alan surunga bagikana alan kwa nga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na id aise jisi enga kasi aise indel idin naka anaji tokan kona kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maram ben na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki a dona token
2: a ine ki sense abakwel asan a boru dayin si ko bo a in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang joengi kain songale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan alomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elan un joengi ine no menang en kwela lan ki suru se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za imboru dai ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki surese akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bidial ni mikal dia ni skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgiong duwalang el neski ngasi tebun kere akeba idin anakwa ki nyet al kaing kaing uwa nyet din jenga kaing ba enna ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusena gena ma nyetu kajawe na bau na kienje na idina nama gal rose dembirnya jundi kang uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se koenge na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sursi kirging ela yeng daimbo rubasen kobo
0: tulay may ramay dok nas indlo le nan tara zirsingo na nama galin etiri karin kan gal jam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan kayinga na gal do gingo ke rekeri

0: tani da kai ga kayan gaggam kwa da barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masana poraki longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yigizi kina dinin ne yani kwa ngila gidi na gidi lombi ini na gidi don ake real gidi don ake na gita ni nyama ngi duji sini yani na makwel anan kesi lo de tiri birsu ngila ai pa era ai ya pa meza dal kwa stungi
1: e illa girsingo tulay illa bes illon alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inna ma yeena firje na skikelel ye donga kai na kadun surule ay kala de le ne alan donga a wala yening elnes in kwa alki gafala alki jiti a marakai la jundina illa on ne inne ji juel naka a abaze ne lan kwa namaska queen kit wa alka amming namas in wal illa jong na batar mit innenja ka alambe urung innelang bais illong alyei donga marra alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi illa bais illong alye ay long in ba di jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam alli eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki ki ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alam baji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngayin kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeyinga ba alan nyet inka alan duo kenen belen kadin si alan abong na jita to alan jeyin bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si dog jegil ne kandili alan alan buru dog ni mangas ke banason kurunga ke balan ku yari imba dog in nama duo di na duo ba erbe de duo ba shitani ne dubdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkin sifi na man kurung idi dok sikil ma keba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dok alan in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi alba ji alba asai na alan an ton kawngi in nelan asan in nelan kalun kayin do ay la inni ba alki kanina skundul ki duru alya bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngabana elne kerin bedo fiana queen kullo wala algi kasi konjol bulonas ka berida ngabala nyesi kerin awi nagi area wala galgi rigwal yensunga kaina kaditin anga na queen kabe ka alyo anina surto el na ilajuru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aini a asan otoyngo na queen abung asan kwayen kalnga todik ding duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undulba iding neyen kwa kat inan na aba na abad dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orde kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juru nga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kafe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwra nga jijurun na abagis ji si niw kounge nang iwra nga jijurun iding ki au tokkang ala suru nga si bagi ka na kayeng udonga tabunjiol
0: tulay manjirambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokken namali akanguna kila kwasi kero aldan buruke ni nakarang labaka balu la derti taman pour dunga gwelo ngi bele dere la sejamin lakin dere la sukwani le abakwa ba na ele duwe yegigi er ni jeba jero ye le yaman ngi sini yeba gisi uruna madinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa namagal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru alkwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

mai la orre ko ibendel na ai se bon na ai se kamo na mang kakere do bang lo belo albay ke borain na ke borfatay doga santinle na madok el alang kaim bela ke ngalande en kirtingo a bela ke ine na madok kel la jingo ke na beleng a ye a isa mong ke ye lompi le wala lompi aiba isa lompi isa mong ke lompi le wala dulin kwe ilole nama sogal asabeto soga sabeto nama de kelna de kirtingo tarasending na naba dokeng anasken dinga sai nas doktara saka basan testeska na ine naba dokwela lankel na de arato le karanki loale na kingo tarasendi asan kalom ming den kring nama den tabung alanke muto ake na tole tarasge na au na bel naskel bam o tanga per gen adi ke den dio abadu otorek den arajaraba dasin yolumba maraba gel nasken per gen arajarana ke priyaskel jami tarasendi jikise basin jalom udonse nga alkainas julinga na kwade nga rakrul banailansa basogi samming na namagali tirukuro namasgal kaingo setindi na kainga

kai ngose na kai ngabar nga dok ilole tane na madok in kwa alankel nas king uto wasi karo ai se king si tabun keri na de ngata tolle tagin akure le ba ela una in dombresi kiming war akur gulo ba na nama ki sense ela ngungi na suto songa gina screen sai na nama kel alang kurgulo na kagi le rita sa screen sai kaya lande ngata kuro ela una jaba jain daldin diona erdik ke na barngan karal karina eskoroba ji abajan duk din kelma kise delo nina lang murta anjamba na ilole na makwela lang inkwa alankel nasking utomate seska al isa monko inden tas de king wala den isa monko ele kingi wala galden dombre le kingi wala ken kwa le kingi al ke nas ke ken utomate seska wo al ye lompi ilole na makwadi kine incoming ye isa lompi al kin kwa kai inen kaminga al isa monkwe lompi na kwadi na namakalin kaminga isa monkwe lompi aini ne duoi ne duobi duo al kene ilong na sogale ilong nan korangale ilong nan lobi lo albado kene ki kwangau ye ainan lompi na namay jaluma ouzike namake jaluma owali long namay ilong ken jaluma dinga ken jaluma ki ken jang nama sabatoge na ken jaluma dinga nama gal sabatoge nama jaluma ki ken jang kala nama oge na sabatog duitia aliye kai ken jalum ki dik aliye ilong na duldingwe den jalum nyettim ba duldingwe na man ken muto akital nyetti nyepi ki ken jama na man ki ken jabanga na man ki ken gorre na man ki ken belenga aliye rising na man ken ribi real ba ken pi inan ken al bow na bilong na bow na gorre na bow na inala ngeba duldingwe mara na mato uto akerna ke kela na aba doggi den aratul le jarangat kela dinga kein na epi na ji galtaga anja ba ditin kela si na masin kalom kela dulding ko en taba ala ge ba kela lompin den taba ge ela ungal ye lompi ela sabba na ke muto has ke na fe kela ditin na badongi na min warin kwa ye al ye lompi na maramin iri illa ki ke kurro na ki ke kurro na ke ba kurro den ba na ma dokise na ma dogi yesi in ad dem pearan ke duonke den jalome wala lan ke duldin ku den jalome alang duke daldin dionas kwasi ke muta tesfe surule ela una surule abaya bu mabawal galja ke basan kwasi ke muto hatse ela lole banko ronsa somake na nama elangi asangin kalom dokise ela un sabate ke sabadik nama duldin ku sabadik na lompi ela una kinsin kalomal lompi ela una kemper ya kitalie pia na man kemper ya kitalie kwantuli ilona pia jibe njibu ya lompe kaung ela wonna deldin dio do ital uton akela olympiatorik akenga ba wala dok ankeba sokota bokwa ela wun na ela kurin ala kele kele uton apikenga ela kurin do kering ai ba ela kurin badengi do to bir alang dengi ne ke almentori kenga na mangal dok ketsa dokke na man dok alang ke sokota bokwa le na nama ela ngungi na ke lolole se inkaruti ne sen kalom ye alba lo alba alba kuri na kise nama ai ela undo ngin alba ela asikeral do kwa sabeto inkwa ya sa waitola si jagi nando gi inkwa ye asa wajana si evero naskawle na waitola galal kusini walgal do alwayna elna bulo abani fena elna kura ila lole dok ba jagiti na nama ka ngungi nama ila ngungi na elompi ine na nama ki jima au kimeli si jima au ki jim tok nama ye na lompi na jim tok nama gal ye na duldingwe ila wuna kinsi kalom duldingwe le walgal lompi aban ni fiana elna bu duldin kwele ken wuto kala ba fi aba kala disi fial lompi ngal duro do apiba e duldin kwe ban seti mara aban ni fiana ki duldin kwe nden jalom era na ni fiana na ken wuto kala se pia kwadi dok inalang se akere ba mara duwa ban ni fiana den juro tarifa basingi indo ken wuto kenal pi dig asabadigal ken kan na sabadig mara al daimbai walga sabadigal dai lompi el wuna kala se aliye pi ki daga alanka ba na yana jema auge ine dig na mai mbeleng ye kidig al dulding kwe kidig nandok yena mbeleng ye al lompi na kin nana ma unse ageno kundul aisan kawar asan kalom sogo tabugwale la unaki kumose songa na ke nguto ngasi wala gen dombare ngasi akurulo basa unse ga ina lankalom na ilole na makel asan kimbelanga inan kalom na nama yin kwa kin jema aukinse asan inkige jim tok ingis gmail
al in duldin kwe na ki na jim tok al in jimel al dok lompe nama yena ye ki sabanga iske ki sabanga isinke na duldin kwe yeral ken kang nang duldin kwe no ele asado koronga pakkat akeba na ki sabadeg nandogye aliena lompe na ilole nama kwel asan duobi du denjuru tarifya na kidik dok nama do kwela sa in kalum duobi du abe ilong na kwe nasan dok unse nga tarasin buloba u dombresi dombre monko en den dombre si ba o nas gut ka tarasindi alande nga rakuro min den irina man do liatan del dindio ko jojo asin jemba wala gal do ker dok akeba aisan ko jojo pe din jurule ela wunaji dombre le jumana ki sense inalanke idaljis jueli nga san jeli kidin kelma le akitin alji do jowna din kelma ta juro kelma dara nga julu wala jowna ko ajilel bonju madin sur si kala uton asi nyet nas jalum na aso ki samen ke boraina ki borapata dok na nama menin setting itir kuro namasgal kayngo na kayinga naskay unsenga tole teskay na lang aso ke boraina ke borapata.

dokkaingo sida kainga dok alangine kain unse nga si tarasin din kwa kital waring kanga na kaminga ilole na nama ine alang si duo bi duo ilong ki ngutonga kinal indel nga ji duo abajola nan de nga ratolle jarang jiba dombrele jangunes dombrele ji ene nama dombre e dombrele ke dombre wo ine nama dombre wo isan den dombre alye ku te nga den dombre kerya nama ko du ko te nga den dombre nama lunga au ngaring nama ngaring ne dikke na toy kwangi na dikke na diwo kwangi marayen au dok bakul source ringa na duoto dok akeval bara irel bar ngan ki embel nga tinki dalba kayin en kella nan sur surtili en kella nan sur sitili anan yet yetin surtili nan lomba asa erdike indien tas nan degen belen a kadoin ki doraki din dogala bolo kudin ki din dogala ba ki en gora yamba yetin bato ge din doraba togi marang ele lole namale ki en janga ki dal kayin al torik a diwo ko ampia a walgalal toy ko ampia le diwo ko na magal dinga si a nyokes pe ele na di ke la kwadi al kayin taggen ko ne te ko ata ginyala akay baba di ndio ko to to kay nete akay ni maralya indigle namagal diwo ko le namagal ke unse ga ketal kay songere na ya mongwe yike ngan elna pago na namado kwela sankela longa se gudja songere namaka lole ke ide abado gide dombre diwo ko le gel loke ide mata le abajel na jago ke longa ke lalye dele den juru stari pe wala longa ke lalye ali mata kwa jumana nige wenga is lum asinga wenga is na nyetting embelungung ina risingo lompin kweng na lompi al dulding kweng lompi dok al lompi ine na maye na duge mata risingo na naman dok tabu ngireng namadok anele nyanga murgus le nyanga aba dok murgus giyo la murgus namadok ne risingo wenga au asinga wenga au na os namadok embele si ina lan timbit jawi lompin keng lompin kweng keng utonga ya lompi al el na pao keng utonga kital kaini inalang ilole namadok ye ine school inalang testes fia mara namadok in songa ngere inkwel an nasijda ele kel jami ba inkwel alang jawngi nasji dombresi jawli na dombresis gudja mara dombral dok ni fiana ki kwambele nao mara jawngi nas dombresi ke kwambele nang giri inja ba jawngi nas gawata ja ele una belanga dikeng na denga rakurel ba dojal naki duwambele ja walgal ki duwong den dombre ke dembele ja taban denga rakurel kurel ba songan yalla ji ban jawngela losi namasa tarasin gudya na jawngena ski mbele gawata ja alande ngara tolli na ranjaram ela lo na namaye a songangena na kayen kwasi er wolgal dobi doan gud fi na gal sa songa kajalani na joro tarasi ba namaye na er a do elansi ela lore na ilole na namaye na inkwa kinguto ngasi alan owners inan kerengel tarasin di dombrendio na dobi do anan do sia jingwa ba jona dain dombre a o isan den dombre jawli toy kwale na mandiwo kwale ewel manjumo ide na matankein nang jumona morkus ke na luka ke nang jumona ke na ke belenga se ina la singa so sabmin na ke borai na ke borapatai namagal se aseker ke ganasgal tui ke so ke borai na ke borapatai soy ki borai na ke bor fatay ayinga tane illole nama illole moya monko den derin ken al kwa in kain kwa se setin tas karine en kamedi ya monko ba aske ba yesi kuote ya gena mai nan ki kuote ya nan lan karini illole nama ina zo kwa se tamun songa kari kwa de nama en kamenga egalal kwa ken en kamenga egal ya monko ye asa lompin kwe kwa de nama galen kamena lompin kwe ai singi ela wona ki du kwa al kain surule al kain na kerele den derin ina la lomba alamba du en mo te yang diyo jingi nama ina lankare ki asa inkalum nuosi asa juze kawe ki ya mkwe egel khalas nama kela nama tonke inkalat ina lang itete nama kei nama dogala kare na ilole nama ina skwadi si tabung inang taban tabung os urro na de nga ratu lia kurulba ilo nama doki ina ki inkwa kise in u ye al domboran deng giren ja kwe walagal al kwe lalunduo domboran aso songwa urgul alande nga ra irang in ulal in indeling eki ay dora indeling wala ke indeling alan do jenas jena jenas dien unse jalum italke anes gisi
taburel kidik na madu kwela la ngwa ina lompenken sabawol gal lompenken taringan sabba alon bason kwa uton wa kise inkawe ba ilong reba kena ilong lompen sabba na ilong ase jisi urongo wal gal kendo ma kwa sabba na ilong ase duo jisi urongo ila lole inkwel alon duoji nalong udja alan dora idjoyi kisense al tarasi wal gal alan dora idjoyi alan jisi imparo tarasi ndeng alan kinje ngal ke lompen tasle asan lompen ke muto ase tarasi ngjalom ke muto akitalie do ma kwa dem pe wal gal domboringa ad dem pe wal gal ye inkwa asan ji ese jaw kelelin asan ki dora idjalom al kisense asan yese nal taras jaw elawune si wo ke uto akin delding kinze al jena jaw mungkin nang tonga ngena koronga ja uto do ay bana dinga si abadu koronga ja banan tolegi mara lompen ke tar ngelawune le lompe tarasi akwel ba ala lompen ke muto asis ila lole jundul na ki koronga tare jaw yesi ken janga sa jaw jibas ken koronga ki diwi ke la sa yi jisi adem pia min ken do ma ko man den dombore asan unes ken dombore asi gut kaw asan yesi ken tare ke la ke tarasi ngaw inal ba ko na namu unse ay ke la inalang alon kundun na kevrel asan ko nyetin inalang kalum ila wun na janga ba jaw del dindio ba awuna taras in jaw alang tarasge alangi korongale ajembe ila wun ji ba jumolo ade ngaba dog din sur ko je setin ko je sa sama jain basin jalom egel kise ji ki muto kelal jaw taras ala ageba na ba nefia na taras ja ki ko je kelal sa sur jain dog alamba wori in na kin nan ma ingen uto ma songa ge sa ngin kalom do bi do alan den tabun in ja domboringal nefia na wu adem fia asa ela asan kin tarin ka o alan au no kundul na dugut ka no kurgul dio na dem belen ara kerengal na bele galba do gilona ki ko am bele na den ara to le kerengal ba alamba au nas gawata ka na innama unse age na kwela lang inalan kwa na elen sare asoge samin kin sabba na ki bore samin na ki bor batai na do kain na skai titi kain unse ale asoke bore na ki bora patai

0: E bella orre qua e si bomungo na ai bendeling kiti na kerker na barungo kerkerle a ko kidle al kamungo i na ko kidle garal ko ngai ai bendel la batirin ko kul ka kirabang a indalan si ka email alang ko kul dombang kieng barungo kerkerle na longo kerkerle a otorong na maye na kelana skaiti kidaim barang e nima no sungo nga alang ela na idonga ini e jago bare nima warre ko asiki sense ding surmatio nandok si sungo jonga na jalunga na ba i jago na idonga jani.
1: Ai bendel duing orang kwa sungos ko nga na wuri ke nga yakin duing kilma di le ke nga na aton sok le dok ela dok anang sing kaya ngal di nga si tui kawe alie na torik si kawe nge na kadonga ge ane na ares anganan duing donga di le fago lo bilona bang kwa kita lie na si adok kaulitia ai si bonga na kitna jomingi na ay si bomungo na are sa ngalan duin dong adie le fago na kibaray
0: Barafatai baranima kisi indalangi sogo di nga jaranga na jago ba bar nga kwa kul dong agi kani na kwa kital karabangan da kibela na kwa kitgal al si bayi nga na bago ba bago tabung sunga na dognes dain so kilkam na maken na kari otoro kwa lalang kingudong ang kirsingo idi na kisense ye na zbiro balung kwa burungo songwa le ferre kingi na sesongwa ferre kenga na kwe dogalang kegil daim ferre jengi ailong alang kiengang aikang idi na kisense kwe lalang ki doratule kang na dogalang gi lomfi jano duobi duosi burungo kerkerle na mada kwe lalang si king longa leng kirsingo na dogalang si kuro kilakang alang taga kitire si idi na duo bi duo mine zia ala kenga ala ndio kenga na to dine kwa si ferrafiano kwa ferrakingi ilo siji aini njabung wala aini njagil ating ila yom kenga wala gal duo ila janga ala ila buru kerle janga ikiki nga ala lo to kwa janga ba kise nse utong songa kwa ini diroge nama kwa ila neng kagil aini nkabung kingu tonga si alang ki kienga ishen kenga ba nogi nekel na kago.

0: warra kuwa dhama ga'anii as keer na dhugee daa'imsa wakkeel kamii nakayinga barnga nyetting albel na bago donga gi ani kalandu indonga di elefago bara abu asha donga gi ani kikris kumungo na bi aisi kumungo na bara abdul abdalla adam kaka kika kire kang gi ayendel email sido kalangi kikire yang bara adam donga gi ani bara ishaq usman donga gi ani aljanna jago bara barnga kiranga dok albel na bago donga gi ani sunga kwa kitel dok kien kona alongo le baine sunga gis ki bara fataming na dua gis aming al kien kuru bas bana benna bago bara ni ma na madu kwelo to alang kel na dok jenga kilang kirsungo aliyene skido ine ki kwa mbele rimenka na jenga kila aliyene kwa kwa mburu ngalikin kumidia marang nama da gole lang wa nanti ni le basilon dai buru ko jajang kai
1: sa
0: na ko adugal ko am buru ngale kai na si do ko jajang kai illole nama da kwele lang kai lo ngadi ko jajakini ndien sabab ilalong lo ngadi ngaleng masalan ilal dai buru ke ki kalusi den ko jojin den sabab kie marang kwa kidal kwa amburu ngale kai nama do kwele san kalun ila ko jojin den sabab kai intile aliene kido sikalung na kain apanga na kain dei ba kul kering ereng kain no ko jojang ale kain jali lon na kwa amburu ngale jang ila long alan jiro din jang ko jojli ai sina kilmusi muai ba wala ilong alan ji ujaro din sur sitamin en jone kilmusi muin deling alan sitaka kila kwa si janin
1: ye ineri tarai anang kain barnga wala kain toya si alkundi yeng ide ko jale kay marang yeng kien kil manga dog berak mina ji fanin jang marang yeng asen kalon ba al ji ko jale jang marang aba lonas ji dog jo yeng kien jur wala man ngen karte iza kan ki dain boru chet ko jay yeng hila ro kan enes kay ay do banin den juru len man su ji kan u nginas yeng masalan dog hila ko jay kay iza kan na illa kwang kien borunga anna injual girshage nan sikay taringa mutawafirasge al kwaki rite kanne marang ene binis balek baru otanga sunga ke hinas kwasi jigiti ana ena skela ko jaja undula na dogna mako nas kere ne ke girka utanga ge ali ena ko jaja kele sinyet undula
0: ma yani masalan mungkin nan ngin kwa e nanti ni le masalan atin e jial loker jang no boru ker le jang matisin julel masala na jul balancing din to ngin kwasi ngwasi juko ye jang marang amin kel kame yani ne ila lolenke yani duo butu di oke ne masala ngila ko ye siki dora ger kelame hatta na dile wala gal ne dile za to kelame
1: ba
0: den jaim yani ay sin te email idina kisen se ki kalun si
1: tarani yen
0: kwa sunga ngiren ba ko la ko me ne imbiren masala ngal ko ila lang e ken apanga sikil mo si moge no ko jangal yana ko imba marang e jial di sursi injarti masala ngal ji lo ker jang ki awal haje si ke email jina alan karajang al ko jaj ila baraw ko jaj ne jisikirin di ne ya ko jaj galal siki dan borin ki win al ko dogola si yani min mungkin sin dola jalla
1: ki enas dola si tin juri
0: au jana si dola
1: na abonga ke ba
0: wala abonga la kala wala anya ke ba na ma jiddi tin gen dola jurnyu fa ilolen yani kinama auge nes gisi din kin modiyo ke nes waje fiye lakin maran waje itai ba alan jin jual waje ti masalan alan si duo si taga dengi deli meja amin si jua mungkin masih kwa
1: ye al boru jenga
0: al boru jenga wala gal doga do ken kwasi anin kital tare al basruin lakin maran abaje nes bele apa ko na jana si in jua masalan al si ji ko je jang jang din jale wala gal din duo taraf au kwangal ke bangal si itin ko je kenes bang yesi kilmu si mu angem ba al king apa
1: kilma yang si sumane ngaya gi yen sogo dok tagasun kundiya ba nen ke ngena din iskalage timbi timin kwese ka bulong na dayan karake na ditini ngi naki namang liya yenki yon kojo jale alke ngi do yiti asi liya mana makul na di ngi kai nane kawe
0: wa kisense yani indo lo sa son tarai na ki kwel wore kwa kise alan ki wuto wazi sunga kurgulo ne ke gil na e kerensi idina abajone jegila kasi besi londu sa bangere akwa sunga kaina matining ye sunga tabe ngindeli na kwel lonken dogola si lotu leli jegil atingi lonna ke age wala ken ge wala almihim dogola umuman kidi ngi yani mungkin non doju mone tabe ngi ne jena boru kul mere aran ken dogola yani
1: ken dogola
0: e lotu leli kein ko jijan kar kein nama maran kwel san kalun e liya atingi long na zi yani among as is in middle caldo marangite semba atin ilon na zog amos is kurobas gya masala na zingwa tulia lay balan yedi tinin ken gidi tinin jan alan ko udug loto bang marang kwam borun ken bulin hal jigite ga sada wala wala wala ilon alan ba
1: alan yeng loto ken idina kwam borun ken utanga kerker ga na lungi bana kai edina yeng alangji yeng assist to lena ya na alang singidi ngila sin jergina ila kwam borun tarai
0: so I think si
1: edina jimi ites jawla din borun si jawla na king si mangalena daga alangji injon na injo alang karok in ong na in ana igila kin kwal kayi na yi na diele ago sa son tarai marang yakin gidin si la na sinjang na nin jaw ala ngena lomba lan kida dinga se ana ja yakin aben jo anan ila disi jabun ala ngi jong nas jay ngela sene la jare sa so manen tarai wala uto wanin kay ngena gisi bulal
0: le kiyati ngwa lo galan forringa ngiren kaun ya ne kwalan e jay sika gil ko amboru wala forringa ngiren yani illa mastinin ko kwambaru wala madinin forringa zainin alkidam burki an amilin ne kwambaru wala an kayin ba
1: la la na gi don ko do ko sanan jaldo bay na kila abas rifat tet na mazalo sin diren jami
0: na ko sanan jaldo ba wala an janyin o ba yani indog muki lan ko no min tahaddi do yani ko
1: ki idin na abay lon na kila kwandien ane lon ko sanan jaldo ba na ki resis in kalon ko ya ba rigitifia kanin diban ko dik jaldo alan ile sitane afia ba egel na ila boru jisigi sane fe ko jojo giton anan kay ngwa atagala ngaldo ba mungkin en denga ba ngwa ka unga nan jaldo ba aje na jaldo na ba aldo ba na mai la liya ka ba ko jojo ne zauliti den den sabba na man den abban sabba ila liya na na ma ko rinas bawla
0: ki sense ki ko na san kalungin no mahma kan ding albedingi na duondo galbedungi inena ma long songa ginyani bizat kwal kwamborungale kayinna dok songa gut kwela nan se kwa kerengele abagal nungi setini ko enjawi na dok e forenga yani basi long albama ke forenga albama ke mungkin na foreke bam ilal itina yedin sitala le kayin marang dinin kenen dile fore marang yeden bam bam e ke bawa ne du apaya ilalie du apaya ilalon asangi yesi ay jeitel koranga idine ke sense indo koranga kwe nguta kwe ki ay lon lansing atin lon ile kwe ye apay ni jejol banye di bam ilal qur'anam bakie bam arara ban jeddin ye jende banya ilalon alansi ki ila bam jergiti wala jola sen jiki din ya si din kin kuro jawla jiden ya no jiden bajan zinna sin mitil dan barundo yani kabas dogala si kan kuro ka le ti akwa ko yani mungkin jin jame ngal abajan e gane men jama sen ko si miskin kuro kila jawla jiden abajan ti duru bas ele si amba fiya ajji jami yani
1: idin na kai na lungina balo na yero kisse ki apaya nga idin na ila se aben jwalan sinki kuroja ta kasin jaba mungkin agin se kene jonde marang idin na ji jonne na maulaye gin hikmaini ne ri alan sin jalon ka uton age alan sin ka yesi awala ka belen age alan sin yesi ka irsin walan yedu le fingi yakin aben walan sika kukun kuro
0: Zainab baru ngila.
1: Ah, saya kau kurua. Aba sekian tahun aku nunya neng jekil ba.
0: Baru ngila, aba dua dulu gua baru nama segi ni. Agar aku ya, ni elah si jahal kawel, ya ni.
1: Ay, nasabi show ya.
0: Filan ya ni Zainab aja juga ba. Lo semua terai na, ina lomba ingeri kurua iba. Ami ilon nak ikut.
1: Jadi kuingin kau elalan singgi jalan ka, utong agi elalan singgi yesi jua. Na ina lomba lang ki durui ila berak mene apa yang ajili adonin jawngi na ina jin sursi jiki se abba jam maran jawngi na belenga kila jiro wase jawngi na zirsi masala ngin nje ngal den jaru jang anan iya jang dog nan nexi injwa ka al iya ang maran ka binis bale ka ad din jaru ang na bon na skim belenga ki ratestes jam banan jumma
0: na hadi le fin ya rival ke na na jegila na ye tori ga jegila ba tawal banki jere na jisi ko ni je si jaru ke
1: ya ki ngaba njwan dulga je bun kullu dor mana tun se jalon liya ye dok
0: ba char ma jere jundi
1: a nan je nay jundi
0: idaka na zaman ya ni boru mun ki nanin duwa ke ya biza jure ame lon na ya ni eridike na ko je le ker mun ki nasin ya ni dulgo eri ke ya di de mama ya di de ya di de abai ah de gaban benanga na kiya na saban buru yani ila afsar halken mungkin nan sake ya
1: din na squa koranga kerga kai na ke jail marang hilla ba lon na kwa buru na sake na nyanga
0: ba ha sin jalon
1: sa banya asin jalon ba
0: ma muske la la yani mungkin nan tenke ke ne yesin an rimo na bau lakin marang ji la ila di le fin ilan wala yin se jemil kila kwa ngin ka ya ka
1: ka yin ulun alan sa sma taray asan na ba lon na dan buru sogoding abasin jonas den dure gis den khabare na sen kwad hin ko ensel ummo mara ngaba njwal burukel le jiwa sen jalo
0: nandi en beli
1: elale ji asa luno to sogo nu yan nin kayimba sab ni yan nin njwaye ayini ngane fa elle alba aba elon na mule ke sikil ma qur'ana ye dile way ngane ki ngalan ji injwa alan ka ona oyngi taga sun jumon bay le ritar raisa sunwa
0: wo bin nisba yani hasilo dina masalan atin kwalan juran irin kan yani hasido mungkin nani ngwa sunwa kin yani kwambor wani juran lakin maran injo ila long hal yani masalan al jeans jemel kila ko jal din bor kay yengere jundia na jijani idin nisba wala gal ko sunwa kin alki kan ko lung kwambor wale bizat zene jurenga yani ile raye den si jawla yitiasi yani mungkin la sin
1: yitiasi yakin en bay itial ze jial ka ko jot laanga wala duy na ka som tori ga aba marang ile idin na birahm ka mustatiya ba wala duy ya kudin abba kan yi mamaran kal uro inani lomba lan ka kwe itan aliyena na singu na fi ala jamba maranka awungine na ila risi aliyena ka umona duile akenga ba na awungina sallenga na kuin ala sido awutina nuhi awitina yinga se olu mala ngena lom balkal uro innal al haddu na umu alan kwa ke nen kama duin ku al kurumin na na kinga salum basabat na ke na sabat na ke asalum ba na ila sasonga tarai na lom balanki innen kanena duoje na jungo marangi longana sin nuhi ke kenga ala le italiyena keringunde
0: kisense rabaino jimun kenen injo ala juma balakin marang uto kerna kayin dogna dogilonan sin atilona kanikin na kayin wala ti juren kayin kelal kuridiana koniana sun kunyana zidia uto sunga ken kisense wore kwa ne kikwelan sikalun idine jiale lonna kwamburun lejio ame ilonnes ayu sabab wala gal ayu ko jojo janga ba bay lo andi mburu yana nje ya masala
1: kise ina la longenti ya kinga na kadu na ina mazo jio ina lo mbalan kwa mburun ke utanga zisi gis kilul na idi le jawya
0: yani kwa dia ga mungi ngadan kinyar kapsa ga dan si kello na ken to ezina donga ini do kwariya kay ne dile ani hatta nyar ga win jelo do sabe anan sinye kello mangel din to ila ye hella ge jizigi kwel
1: yegi kwel mara ngiya na joba dinna na kilma de mbadile ke marang ina albajio ina lombalang sin din ila aljidele janga mingiti na dele jurnyugo alang sin yana jona bad bas ina ayeto wal ayenga o wala ngjwalan kay ila rin jadid kwan sin yet abun naila toy suundi ye ila tarraisa sunwa
0: kisense sunwa tarasi lakin Kikweli ni alansi kain wore kwa na bizat bure nga so nga kwele san kisi nga lolen. Jia ni jia na tabi njenga mama kan dora ita jike nga tabi njenga jia na kukie nga kwa mburu jiri. Ile eri wala sababi lagi jisi jundi na jawala na jike nga njio hila. Inalomba alangisi nyiyan. Kangi idi neji borziang yani min nani na min jidi borsi jundi indala kwado gal masalan torik kien wo nga ne kien kan kien na nga ne kien abon kunyo zunga asan di bor ko fo jiro di nafsa si nja wala di sur si nja jiro
1: gal nan ngawe
0: al indala njang jial jio ko ambor wala ilon san uto nga jeringel kay gena tulen ge alan kabu kai yan duin boru na fini kai guta ge aranka a arazi sare duin wore kwa sike ngani ni neji za du din kelma ay jawrti din boru ngere a ka sogote bu kwale ngati ngi
1: ka uto ngi aran a
0: o jan ka uto ngi aran ko ona duin boru dio a fa yedeli ni ko ngi tay bayani al duin bi ngambo o deli ni ko ne inwa al wela lang si sursi rit ela alam badeli ni ko njam na jabasi e rayen fiana ma du lolo izaka neji yani din to ilalke nesongo ngaden jawki ala fana am lakin marang ye yani belenin kuel dam nin kuel bele dam nafsi yani dam atifi agal yani ayi rit kuel ala sin ji si bele jama ye si kuroini marang songo sin ke lakin marang denken manin dio rikena
1: na idi na uto ngaden ke na na gisi na ke ba yakin gilong ala sin jirsing ena dog ena ko jog kor ena li ena ke Sudan enen long alan ji kuluso gena nan kuling indio asito gena telefon jaldo na sinjwa na ibende na utonga sumo a klas ji jamen yero glea in hese as fi bena ye dog ena kor lent ke ba long ena se dinga si jaba ya king alan to ena nan ba girsa ke bas na undula kin dog belea ke ba dok eriya ke ba dogen ella
0: ma filan yani asikan ye in uyi alle yani kigami yani kain kwa wala gal kain ala sunga ngere yani kingasi uto ke nes kilun na ki sunga ngere ba ira sikon walan alan bas ye duo ujan lolle jangon ne dinga pasi songo yani dali lakin marang lomfi mbelen kinuwa bedel ngalan duwa amina na nen kwa alkasala an lakin marang alkika yake uto ngato lenga aljije undula aliyenge jisina yekil jisi jahinya fakina makwala nen ngwa jitai ba aran biure do njang na jono lotu lele yanes din apusi songo ngajaw ko indaling udaling jure ngale hake baya awnus balumbi lana kwa dinga kayin file na incominga alba jure ngade lakin maran dogal kan dinga kayin na dog yani ye mungkin sin jure ngasi yani masilin kindira wa actor fa in u awnus in karongal kilma ge idin na kwa dinga kien dogal kanisi alanki tulin gurmyol bay mberen fini hayal ko eni wi
1: alkeni wi
0: lama marang mberen alsi ko de singa eta min den fa iloren aw na bal ka dok sunga a ko gidal dogal kurnye alan kerger jaga ba ko de ni ni bus toge
1: bay yamba toge
0: ba mushkila ba jurni
1: ina al bay ko de jisira yam fe kayin yoro ba ko asira yam fe
0: feelan a fa iloren na madogal nsi e ka ngenes biren azingwa ki e alwore kwa kan sunga sunga kwel wala ga sunga ga muhtaja ga njure nga binsi kangi idina ki njure nga rare kai nga teyege na kwel lang juru ilaye teye nes kinnes ay musule ta ga wana
1: alan dilo e alan utama tiya
0: alan si utama tulle nga ja na kazine nja sori ere alan jato e kisense ati lomfis dai boru simingela alan jurus gangnes ganyin di nes ngamin insi namba ne atin karrayan za da nas kwasi kitori jani jami nas jama insi namba insi babun ne ine ba ne insi lorin ba ne insi namba ki sense basilon al sunga jamaidin mimma alan jang na jona ko amburun wala yang na wadi surci ko je jang jawu na to jurus eri injani ne eri intulay ba na sare ingeri jani jurus ne ma janis jeinis juro jani ko ngalan dorrengin
1: aslomba
0: yani juro aslomba idi na juro baje ngai baliana erger fale lana sisir
1: idi na masal kyalin ka leal ina lindu siyasi al ala jirin jakwel
0: ma mushkila kan inke yani juro ila gyal gi jisi lombini safe na tarifi gina men jo ela sabe se ala wel bagi lomvini kar wel san eri kere nes in lomvini den iri anyi matu jigi lomvini la zatu muqtani
1: ya edina ji ne a jurrosi ina lomba alan sin uto nga au si jurrel
0: felen yani
1: na sa sun wata raya dan ji juru toxis otanga au ana jaw abai lona tiyai baki tiyai jo abai lona ki jitin baki jitin jo taga
0: ne ndigi gan la za kamin yani juru ilagi lomvini gina men jamin kay juru zi de lomvingi la zikanji abani lomvingi la kafe jelwengi rikere sin jela ba dinen ala ngi jwalen din juru si jani ka ngi ne kay nangamin idi ne kwa sunwa kay munkin ki otan kerngan din jani ki juru ngasi munkin den den jen si za tu loker fia munkin den den jen si jundine ker ka ngi idi ne jimu ngi su ko jana jati la kin juru si jasa na juru tare afiba
1: daga tare afiba
0: si e utonga e tulenga gis fia na alan rijal mo furdina lomvigi jiside en surule yalanja wala jibal badalin ilanja alanjam na jabana na jom na kizi ala si janyi balba ilanja ndelin lomvi balba ilantewa
1: la la ina la tewa idin na ya ila tewa yaki uto ayila tewa otanga giza anan ka dele o maranga be lona ka ke kila otanga anni basa so tulle maranga be lona ska utonga kerga undul erbetin kila naski orel ila surto kla dutia be dinna mawle yodo gembele ngena la lomba lan sun al koral yena ko menan silonga di an koro ti undula si te nga undu no longa di an koro ba nga undula koro ilunya lan kin tulle nga zgena kina lan sin kerakai na kul dulo to la kuritia ila sabe choya na king abelo na kiseka alonse ye kangitewa na deldili aliena ang na ka utunga galanka na ka belenga gai se yundi alanka dele ki o dine bele te birin as anas ya ba kul gis ewara na sen kwa inal jayngi na enjayn si jiki ay ninjo
0: mai digi gal abas ki kerkera ka wen jenzi alki gang ka be enes kai ngam worre ko asi bizat ka ka ngi ne jure ngal so mas rakki se inde na amisi ko ay ba idi ne ji ke sense eris gang muhim mazan so wana lum fini wa kazal gi ya ngue bardu ji ne jwa inal badel ngue en bilal ba
1: aba jure ngale ngi
0: aba jure ngale aba duo ke enes ye den bera bera lengang e seret fuka ke lel banjagil daim borunden dunjay kangi idina e dunjay ngasi sai idin zi sai idina lomvi kempia deldin ko ena magal ko ena nye kempia ilal deldin ko ena ma irala nje kangi na kay nangami idina lomvi al adam si vena en na hawa singan den dulule ranga inzi kwa ji al adam jang asan alangis hawa jizi nyindi oto daim woreleng da masalan Adam da ma hawzi tiyo na sabato rakin envia da men beren kal Adaman alkan alanka alankila si alkawen
1: ngel
0: kilazi na ma jodo en alan na ma to en alan via to iral Adami masalan misal ayu mungkin ne Adami ne ayu yango ne ya na in misal garas aldina kan ina kai nan amin idi na ji aljanna hawzi sabato jana rakin enja abastar nga ujan ji tarto gidu ngana tarto gna tulab ki tarto taga jilnina tarto gi mosi na taranga wi mosi ay di so tole
1: ker ker ye mo lo do gen kwa ina la lomba ina suru nyet de ba suri marang yeng ba tari tok fi ina lomba na to do nga sesin jwa do nga ka ji sa ro wal ba su nga taranga do nga goro din tara sa ba su nga ina suru ke daga ina nga nin jwa wala ina sin jwa ba nungi si ka al haddu ya lo olun na ka dormi ala wel ba dormi do ka muhtaja lan sin do ye na zimang maran yen ket ba suru tok leke yi maran ba ar ba
0: tarik ayo bas den tarik
1: ye se tarik ene fi maran ala ngin suru ti ket se kamilen fi ana eritari it fi adi ene lon fi ko
0: yela ma indige ki gwaran del kan ato ami lon karazo ba mungi nasin mitil dak king wengela aba lan na wuon ko en abon ko en ston ke ne dien ton ke ami lan na wuon ko imberen ka in ton le alba welan ka duin dora duiti wala gal ka duin mosi duiti wala gal ka duir duir rae duiti masanjwa na abon ko

0: le rai ke ino in duon rai do aban ko rai do kanan duiti nenal duin duiti ma tu bi lalom bay lon ina jin ton taru butum
1: Ye long alang sing ina long balang darmatok sabane kau. Marangin long alang beleng asi audok bundu na bewar. Na begil anang ye matineng ye bele bele marangin la bele aba yung kwa alang eng tulle aning eba la in jaile wala do wala in jaile. Marangin long alang sing kudok kien sisbel na bawar na begil. Ka ay diksi alang bi babong na alang di in jaile tarasi. Na dogala njaile na kwa kirngale aliye na dokke na ikolio kinuhe da kin ina lon balang masalang injo alala ka inang al hadwang al kalba adam ang na ye na kin dok a mulo ya dok masuliye ini alang ya dok tawi marang den iyan ko hawa ya dok alang ila ya aliye na yesi sani den fe annan ki belay annan ki yani ina lalon balan jundi musaid yani ye zadde ngal
0: ngal ngal ngal ngal ngal ngal ngal musaid
1: musaid
0: yani al yena na jejo man coming musaid bay lon zeninal dos bar zinyinti mar ngam jinjo ak kin tar nga sa wala net ka ka ki
1: di ngani ala ngaba banen
0: jumo kamani jumo sa fo nafsu haje na kene dem boru indeling wo ngam kin nen kwa in kwa ngi ngi si baw lakin yani fadara so ngal du ki mbele mitil kangis kaldi wore kwa idi ngis kaldi alan kwa kangena odok sur nga bagi kawal ne ila lolen kangi allum bi kwa inu alan adam alan si hawa adam si nyinti alan e kien jenga te bunja fa illo ki algis coming idi ne gisare adam na hawa aldien to ela e tarulo butumo sare dogola ke les bundul ne yendo itkelwe so ko te bugal ngalen kien to ta
1: ha kien to se ay ne
0: ngale ka ba ji lon ne jiro e ngani jitumo sare di goro ka ba ke nafsu jure lon dun ni na ye ne ki e gel yero galam ba bakki ila juru ba iduti alang gisare lo le fa wona jero na ngani dumo fa kisense illo e mungkin nani yang kuasa ngaga mana skin eli wala kama ngalang kian kil mask uli ala kian marang seba se auto kuam berunga al kalun iri nyenge ki in idi nyenge na iya angkuesi dance lo kena kanya dance bagi kena kanya kesi taringa kena kanya ji ina la jam badel ni kuen ala badel ni kuen jenis dogora jang ne jam ne jaba lo ji dogal se iri jang ala njaba
1: berule
0: alam berusis ja ini ne ji dog duzu jang berule fa ilo na makuela lang kisense kisunga kange ne kugilu khasa tang kani kina alsi na kaulitia na jurenga sa na kaulitia au ne ilo walakal au ne imbele ne dieng beran tabui alang kabo alang bawuti ni kien juru alang ke sok bisok nes beringel inu ki asa boru kantarang dain
1: kayo jan
0: ne kena jan
1: jan gi
0: mama ka lole ne iyo mama ka boru le ne iyo ka asa boru anki kuin kona na kene kasi jan ne duwa ke balan yen ko al kwam boru ngare nya na ko jeje bulomba
1: ke koran ko jeje sungaske
0: ko jeje sungaske in
1: mari gi mai na ba jiyo banan jumona din beleki kwam bele to gaiba Mato in kawa ko jaji kawanin jod na som jual wayan san kwa mbele iwi na kwa mbele iwi la doktor rai so wanin keleji asin jalomba na lia alan sin jalon kwa utonga kage aliye na kidai mboru alkan ne matikie na ge balan karok au nge na kila utonga se chetta biga nga na kie o yani ko jaji dok sunga ge yakin itkwe lalan kuluso na majou na
0: na
1: zeringel ala sin jalon ka ga alan ka a
0: ki sense baranga donga ga ni sunga danzin sawa kelkam nama do kinga na kari nes dok e baranga kin si donga kan yali nan kogul asogis aming na ki borai na barfatay ki se in si jey min nu jial juzu jang wore leng nes eri apa jang alan ja awnes in usi inen jering na awnes inen jalon nama doksi keinginan keinginan.

0: Wore ko aki se asi ker donga ge anni singa na do gole lam bar nga si donga ani ine bara ishag na si ker yinga aso gis amin na do gis amin bara tarfun donga ge anni e kitul linjago na janga ba bara Muhammad Abdallah donga ge anni aljanna jago majiram bayngal kirro e jijanne jelum marang donga ge anni sunga kala ndog duin donga dile fago bara Ishaq asikir donga ge anni bara Isa Isa Ismail donga ge anni sunga aljanna jago bara Atima Bakar asalumba ay gising wala kim marang resala sunga ja indalangi ne ki kuelalang warre ko kul daim belesika ko kul na diem belesikirim ne ki ardin kawe idi ne imbele alji jannari men jaw aba for do ngay ba do kira ke ba alandeng ararang fa joto al wara do njang na janna ine rimmen jaw ne ki kwambele nga jaw a jiba ko asi ne ski mbere nga jewrel innu asankal nga marang kasi kil magisi moy sunga alji e kida imbele ine jamari men ja ne ki dog di mbere nga rasunga karanga na do is coming na aso is coming aljundune jago bara Ahmad Adam do gidonga anni aljanna jago asogis amin indalangi bara team albas awa abana insi ne kurwani asogis amin awna system renya ne kidaim bele inen jaw bara majiram bayin izzeddin donga gi anni aljanna jago na bara fatagis amin bara arja taal donga gi anni dok aljanna jago e majiram bayin dia donga gi anni aljanna jago na bar nga nyati nin ko engal kelene ko gul na kay nesrim men kawe na ko gis erika gi dia aso gis amin na bara fata gis amin al ko kul e arana sare masatawre beren na bundul e na nas kausin tine to bun kanni na ko el dogaran kay sur nga si e kurokani illa sunga sogotu gwangal undula a ilole na mado ko el kise alan e sunga kain juru ngale ka na kain kil mangale ka bi udo kital kain sindele nga alki kan na di ngin kersin innu ainin ka ki udo ngale na ainin kuro na aisin ko sinti a na ki ngan tabun kan ni na dok e kai udo ngage alan gi ki ngasi e rawul a udo nga wala gal e ko je yang kinel ki diele kan nantini le kise kilmanga na juro nga kwel alan si duo bi duo yin iu insuru al din ke amin ki mu a tomorgo nga na mu nga toran al yena e ke a jana ni jana skurwa jambalan e inju aka kurwa samba e kinki na si al din juro leng na sare wore si iri duiti aja na risu nga doga kwel badile lom fisi almos dua jelo na sinjua duin suru dio asa jiba jela kise se lom fi
1: selasi
0: se sungo kela
1: ne ye kela
0: e ne elsing kela bajasi marang e dalini ko en kin ko ngal iri jegiti wala gal tin dua jelel a ene jelel ba dalini alangi lom fi jisi jam ini ne kin do wala na kida lolo ne do e tala in nas din ko itiel
1: nyalan ko akere ngale do nungi jawiti
0: nungi jawiti na ko akere na si jelun na lom fi sis ko akere ngan jir sindo si jwa do imbara ngal si ake ba si do gal jani zenina algi kasi jani na do kuto motu le ngi dal ci ji man ne ngi din jale ne kin do lan jale in si jwa ile do ke razi si ja a do ke ile ki ala ngi ne jwa ba dal ni ko ngal din yan ko yel ke di to buro wala kida maran do bi do na ke ne star nga ke ne ile no ko ske ne ku ba di mbara idin na lum fi ko bi ko nyati ngi ko kal gi do in jalu
1: ile na kiden khali khakan
0: do in jalu la na al gi nyati ni ko en wel bi nga si zainina al gi ye ki nga si ko el ki ro ko na kay mbar nga si ko ngi al kan ne ko lu a ke se da bun si ko zinti e bara anima na do ko lan itiriksi ko singi na kago an do glom filo ko la kom ala nyi ner sin nes nyindi ki muto ngali ngali ne ki
1: di na ki men ya na uto ngal kamen dem fal taga ga dra kam balancing kago marang ki ko la lan gi yegi ring ni na je ane jalongi ni ka uto ngage ali na yedo glo ne ki do kegila na anan sin dai on resika war na kolal kom de lelu noto anan iti bajke daing orreleng na kwaker ngale anando sinungi kang na kolung idi na yendog long findeng jalo lekeing na anang ina long balancing utong asi kerker kau induo al ina long na yal deng boruditi ningi na al deng darma yoro gal fatay wala deng darma ina long ki kira utong asi akwel ba alansing kang marang kwe lalang baj kwa nyet lenke arang ilom barang kwa ker nga deke ina dingale ake imba.
0: Kisi indalang albijia jwa ba, ini namado kibaisi long al longa keina sasunga nyoke gana kwe lalang gide yin kirsi ngo. Kisi ensezi nina dogolan deng ireng, na jurengang ang ireng, na kenikindang ireng, kinsi yena nyati ninkwe kirsi ngo. Nakain toya nakain dain surun uto kita lu kini kini sebulitia ye niki karena kini sunga inang kirsing nama doku elan si jaimale inkai malinu kinsi filang nyeting yenge nakai nah hasil genis kiro kalung nang kalung marang nama ku elan kawenas kering jina aljanas keljam niki nahl karena kirsing erila ke na sigula ke ba wala gal ati kwele lung kulo kai uto nga sin ki an kering mata nga fure den yen bara nima kin ko je yang al dan dio kai maran ki kwele lung kulo kwara kai ge aran ka gin ne ki an ki uto nga fulungol alan guta nga ren ni ka we yani kai kwara gal kin ka lung mun asa ba garan ki an ko
1: kam mai nin elung riya ke ba al tarai lon fin to bun aba jel na kise na yesirok sejea no koyo jal dele zang ria ke batarai idi na longa de anki al del din do wala kambane en kame la la la bas ilong enti na eriti al bas ilong en al fuo en din te bunke marang idi na maulan te bunye ria ke batarai a koyo ja kenal ye na kayngi ye gulonga kayinse na botsi je aba je na jirgo aba jona jegila dora elaliye ye ring banin taga julo anang ilong na dolang sabay forenga si ye na sim doke nga kawale na bolunga kerga de kayingi na ka utonga galan sinki nga sikie a kergi na ilona da borung wala anang apa nga ka ininga wala na iyan ko ekideng benge dogali ene kayingi dinna yen burkerren kayingi marang utonga ali nga suburi tiya dog inkeli asa songa tarai marang kise julonga yakin abe longa nan kele otanga kele sicet bel nas testes ba nas balon kage ina do a kan tabakle jingi ti kan set set jawaran jegi nana roga skena ne dinga sina adde ken roga kele sina jarang nas kan sitiya nga jundi taraiba yakin ilong alang ko dog inalong balang erike nama tokbarasi tawiri jegiti lala albaka ngalang inirisina inanga marang ilong alang ko dog kul sibarnga si tabu du babiti inariena kisorang en kama tawadu in erisa songa jamaili idina biya belono ko dog enela benga balon singutanga kage alang biya ngasi aliena en hani en be gara sin balon na hillemba yakin abe lon na ila yalan bai wahid ay albakana dem barao namas dongore jeng na inna tawiri jegiti ila risita kana nan baba nan bi bulwa mara abe lon na bi kise haddu ina otanga kele si chet duba na bongo na skerker ba basin balon kage alan jien jaile ane ba ina nan tonge iyan kwe ke den duo do kage alang yeng kawan na jige nga kage as yeng si buliti alang sin kalong ana dele kuriti ya alang ina lomba ile jige to gela sino ba namas bigiti namas bigiti na mani mbo namas gasu kwasi telefon ballo na magal kwa kila gala wala luna to so kasi kundi ya badok diengu
0: kanyi ya rege ina mishkele si ilo duo hile ngeza visual ila bele si
1: ye kisense hile nga
0: indi mungkin ngezen dar kanyul
1: fahala diya ila kwel diya sungu agsi nyeo ba marang abe lona sasongo na kwa sasongo diyo bingi ilalia
0: malmiskila junu bara apa jone jegila daim burdio asi yani king kwaso ngage mungina ni ngwasi alu ngasi wara gal tong ngwasi bagivi no men ngwasi bele ke no men genes iwar ila bele li aba fingi dine ferre indeli na sali le indeli ila eriti kya mama li ana makavi ana apa yin
1: salal
0: o mungina ngizin kwato kulol lakin sare gal daga izin kulol ba mungkin nanin oto gwangun ta budu jabina injwa maran sare yan jawal bele apa indeni illo lenkin magwel kisense a kinguto al min zaman kwa kangi daran ala bong ne ngeri si bulone insi ban insi aba a yani kai galu in was dien biko us dien dal litin
1: maybe mandin kan sintong abatong tong sungwa ne as beng abataga taga ne baramba
0: dorang bam balen dori kise bajilong yani mahma kan aba elona eribolunna kwalen sasun apayen na halas ke ba ba unu duoto yani bumo zeni na jajo aba warin ina lombal keli lakin marang bagi sugata ukwan alan jain tuleje ba una duota dubuno ila risin majundi akid lomfi bas long bidin dun juvo la juvo ki bagi la dora kenga wala ilong na ji juel nyalang ila mushkila si hillenja akid ye man dakhilen nyom min ayam ila mushkila zin hillen bi
1: kanen hillen
0: fi bagi sense illo len dok namado kago namado hikma ko na ko el ba asa ay dokim ben kas ki du nga bam buwar dire ben kas ki du nga bam buwar
1: sa so matarai
0: ay ni hellem ba fo illo ki sense no modo inquel a alando itir uto en jumke kan ene kay na amin amin illo na amoy fer tawal gana ala marel ba illo ndo na aboy fer tawal gana marel ba
1: na sa ba ski uto
0: asin birgel itirik a na nes bimiling na lomfilo ko ngalo bom ki sense in yani lomfilo yering halse kesi baki al dulding we gang akalumba batini jasi jo ne dido tu gona jona lan jawya na majuma na yani jawya maran ki ko ngas in en jana ila uto si duas jalde bo mufurti yana ngel dido ta jina men jami hayya al sitaka ara jaja marasta ga jara lo in lomfilo ni
1: lomfilo yena skera
0: lomfilo zizi kera na ilo yi yani di uto wala gal di waji asin wata gatini alan tulle idi ne
1: jala
0: ye jamali ne ni din jale
1: ye jangi teptebe ya shan
0: na sen sen aba gal lan dong nes wolle ro nes gal nyam fi alam debbu wala gal fo ya ba na fi ne en kwa ai ile sika zidem botulle buto alo je jamba in si jaim eri bi ya ji jano jodi
1: di na lon finding den donga ke yani den beleke
0: ari bi ari ki nana kamin ba irsi alkana lolo alangin kamin lom fiki ken kurotulen ayene ki nei jano wo bardu yani in ari bi ari na ke algiska waba yani jain sunwa jamela jain ban skor bindel bara to amin ilon na bayin na to duote wori akor ke gizimbe masal
1: tagala duake ini nadali ki yani dosi ki kage dosi
0: egel
1: ki mbura kumana siasi korki ni baka ngutia
0: yani filan inama sunga dagatini inu yani hata gelde alage ko apa alage yani kilalansi duwe nalanga belen bal ko lansi tabum bal ki maran sunga jamal lomfisi insi jamal jamal la una kangnes tetebe maran korki ndel bedelan duoto gori ko kinguto wana madogin ko eligi sense jain basi long alba itirisa jain
1: sungai ba sola
0: yani sungai ba lagi maron kwadi aban jumon jain sino mus futto
1: fi idi na dia sen jaron banane ala njo
0: yani jain si sa so star argidi lagi maran lombi imbelen ira ya lay baina yani mahma kana si futto ya in kwadi din yani tabunde nyilu sebi ba toksi ating aija wala taga diko asin jeng wala
1: asin jeng
0: wala asin jeng ba
1: wala anang din sursi taga asin asin ja balang kura jeng wala lang iti jaungi
0: ala pa jang asin yani ki so gale wala yo masin jeng ba
1: asin jeng ba
0: kerin jeng ba fa illo len ki se unus ki muto ma se ki kil ma ina kargi di naman nan jibar ni manan ki yani kang na kilmanga na manani nan kwagi kilma banga inan nan ne kindira kin kwadi in jamali kin kwai nan kawe mitil nan sin kaldi ki nan kwaba kido gal ko ellum biangin nan ka wannan ko nas mitila kaldi
1: la mitila sin kaldi ma rayallo ala ruya kartina anani alan ani a alan sinki karon mustaqbal le kaya alan kika edina dan boru ye ke na jan na na alan kika unge na ko na kila uta ka maranka uta ga alan kika unge na ko na ka kin lo alan kila en fakiren ka ka uta ga alan ka wona duin orasi e warna sinwa al inen nen ka alan kido inke na na tabun ko inal ken kwa orren ayeye na ke na ka uta ga dogali na na iyanki abayen dok loto kerere na ina lombalang in kay nginal in inenal kanu
0: ay
1: do den di tin nginal erdi ke tasle
0: na ingeri as gela dai mbori di asile ngindelo wala
1: ke na
0: yani masalan in ukan sunga gene ndele iyemberen inal inal din din ba ba emberen inal din
1: egel ila stabi sabi la ye al ye na ka ana fi maran yillon alan yin kuli al bay nen galan loto kania loto ki en otanga si suru masis ka menga ka enen si ang na indig na simbeleng na na ji ile jangal ouna enen ka ile sa son tu le ina idi ngan nan di en fo re en na jegila ye den juru le ndo gin jarte ah karo ga papa en alan karo ge na ina iyan ki abba ka we ali ena yen surunga sis kanyintia surunga sis sane den ka nan ki belei an nan long na zawla na stari ya wala in bara sis nyanga na stani fi
0: yero kulia ki barga isa ke da baji jwa
1: eh
0: ato jwa na sari jwa na jato jwa yani kilmat barga insa git jundina ko eti al din tu ka ke yani ye inda nan utuke duti haddu yer iyo iwisi adin duo rini basi imbe ki barga mun ki le duo nan fi na jegi na yon kwa in kwaiti ni ngayelo na ina mbering na siwi
1: tawia. Na siwi.
0: Igal fi elan.
1: Ina, ina, mitil, ina lan ji ki duwa ne be na duwa si sinjual ki gafalay. In eri. Ha, sabi, ya ki nga ba lo na jenga liya. Dali ya dendi chinin siya, ni njiri mbele nga kela si na reyengel na ina lomba lan ina belen ba. Ka duwa sabas ki gafalawa. Manatu al.
0: Al lokal ya.
1: Al lokal ya. Wala lokal ya. Wala ne ba marang ila khatwa ji al jaba. Manatu ji eriker si aki senja.
0: Ma eriker si aki senja. Ufi nafsi loki lombisin si aki denja. Inno. Yani ji al insan. Werik janni masana. Lombin tobu nasi lombin kalikil maja. Kangi idina. Ani mungkin nani ji erija ane jumana mea vil mea singji njano ina korongi. Lakin marandi sursi ba dave jani ngiri korongi.
1: La. Idi na ji liya. Ye abas dongore jang ataka. Gira ane ja abala ane ja. Ina ji erini nja nama. Jo na enjwa. Duyum baral ki gafale nas a. Ede erija lan ji jo na joa ye. Sunga ane tiriri ja tong. Alan jo na di mbara si ane ja marang. Abe lo na kisen se ji. Seje ya aliye na lomfi yorok. Ngis beleng eritna ke alje na zwa. Shi ade ya lanjo na zwa. Ina lomba al keli. Wala ina lomba al indua aliye na daf ke wala kaske. Marangye. Erina sfulngiti aliye na yede enja ileke na fi. Ye tarrae bayane.
0: Kisi nse yore kwa. Ki uto wa songa kwa lalanki balle kawariti na nansi. Kalung na alang ki ang apakin deling. Idi na jiyo to abas toksi jiwi na sari tok. Na jata tok baye inang na ki kaungati na ki ang kurinyi. Na apukin deling na dok sunga dagati ni alang si kinsi kain kel mangale kang. Zaini na alba kwa ba inu keli alay ba. Lakin marang bagi. Matisin ki kain jayenga nashi baga zaini na kame ki jayenga nashi baga ne jayenga leya alaske ba alang duwa yaane fingiti na du fingiti yala inama ya ka ina amimbal ki jiti ka lakin maran tabi ya waragal kurnyunga ya halsi kwa dele kurnyunga nes kwa ina nkawle
1: nkawasin koro ya yo ka ana
0: egel kwa ya zingami nyane egel tabi ya la nama maran na kang ki jeyuole kang ina yani jeyuole kang
1: masela ina kawelo na ina ba serti na timbulu na ne fi kan sin koro koro yo yo si ba na ngiti
0: koro bingi na fi ngi mbata ngi sin ba si
1: kan sin koro yo yo ba
0: eh lo kana me ilangi kang ina kai na min idini kisense jayngin matini min inya ba min tori gallon fi kwa yani den asli ya bein allon fi kwa lin ki nan kang lala riker kena gis ki nga sin di masala nes yani jundi ne ki futo ke nga na duwa ba mbena sin
1: nga kin kan erbetin uta ga erbedi na in erisi en nan kwel دينا يا إريكير كوين مران لهم في يكينسي نمحاولة أي واحد لنا حاولين في أرنجاوي إنا دين جالون علينا يسيتوا لكن دينا إربطية بيلون إنا كل ما نجي جوالا نجي تلجو دوري جو بنين إلنا مي
0: نما
1: سانة في أنا ديتو نما يتوغو أنا دينا يا أورينا سي كوي أنسي أوريتي مران لهم في يا أكوي البانان سي أوريتي مران يا كوي لانسي فيليتي
0: fa kise ya baranima imbele sunga tageti ni wore kwa au na doge baale sunga kana kalunsi ino lomfinke kurong iri dua kubatanya nsi inkuasa iri ang fa kiri al dog wore kwa kang abonga na amwa indo kwa lang kwa sunga ite hidingindelinga alang sunga kuro karti aki njayngale na doga lansi saring sunga keringeli ki saring deng ani dain donga keba deng ayuri dain donga keba lakim marang lomvisi ba sing coming al awne din dorai abas ginjwa al aw soko de ko an din dorai ne jijuel ki la gazida jijuel ne ki la bal ki kwel ban sunga jamaili marang idin ne ki duldin kwe kan ki tabiye ki ala nyoke kan wala ba non kamela kan gire
1: ki nyoke kan idina de dinen dio dua kebal kamede ele ye maula tokko na koronas kan maran ki kan korakin kinelsi arang sim fasi
0: e parfatai bara ni mal ba jo ba segan ko nyet e aba duen ko al e worigi baye na tabiri allon fi ne si ko kulkalon idina ko deldin kwa kul e koronale kay marang ila songwa to le asen jinjumang kasi koronale dele awi dal welan dele uro in songwa nin tarasi fa ki kayin sidok naskage ba na doksin sawakel kama siker namadukinga nas dayngal dikage barbatai

0: warra kuwa kisee keensi nas daa'im biraa ta'uun kanni nama dogola lama bara ngasii dongaanii bara Hassan Abbakar donga gi'anii bara Mubarak donga gi'anii asinga sungaa jeyinga asoogi saamin na bara fattagi saamin na bara Muhammad donga gi'anii dog jisi aljanna jaago kiseense barnga kul kital waarin baangaan kital naabang donga ge kanni sungaa na barnga kital kiinni giskel kaame dog donga kanni nyettinin gwen ine nama dog de daing aldi kise da kisfea azang agingi bara nima na kainsi dog nas daim bera tabun kanni sunga agir sunga oto utonga sunga diyo kilo nama dog kwel kise alang kwa ilo si sunga futo kai ina dog si inang kargi na dog alang lomfele kuro kwenye idi na kikain kuro delin taga riang kaba wala taga kuro askamba alang rika marang ki dain sejei ye lomfite bil alangi kuro ini na alangi skin korang ale kul testes fi kai genes kaming jangin ke korang atarang king ne jurmiwa ko gital kin jurmiwa le kai ko gital kai ne dogole kurnye na ko gital uto songa ge ki sense unagi lomfi gisinyi duob duo si deng ereng ine na modo ko lalang ki sense alang kuro kani songa dayin warren dengeren kurokani yine kainsi dogne kurokani warresi aisin kargi aisin tabunko aisin kanyingi jurunga na kilmanga aisin sawal alang taga kongsur inyi idina kise dayin toglua far wala na ngay bayi jago
1: wala wajua nasing ala juro kidongo tok taga sing juro wa ele ki konga au na ina alba dog sawak lea yena skel kame alangin bagi kani dayang orre ki bagi ki kani kain dayang orre kain kuona kain kadang ana kain kinna na ba ojlo na koyotke wala ina dosi tori wei belo ngena ge surnyet wei ina al jolunas tong tok koyotke belo ngena se tonga nyet kei na namayon kwa ka ungi na kauna ne ka kal o na kel kai bar nga sirok na kel na skin uto nga sina skawar na ina la lom ba ina sikidi le so ka lon kido bo jurgulang de ndora kan na kurgul na kolung itna ke anang sindain oresi kawar na kegil
0: kamin si
1: na skat ko na kegil na keng roga kela si karan na kamingi alang kulung indio ka nga ba jingi tiran tiya Nana ko kela nang kain kan do kulu men dio dok tiya nga kingiti nan do wala ng di en jurnyo dengi alang iti ali
0: e do ng jurnyo en juzu min kun mai ba da na kan ye
1: na nang lo na ina abon tas ki won do ko je jali na kai ngi ali e na burunga ker ngale kwasi bulitiya Udina sunga ga ina lang yen si koje ton ke ina alam ko corona je na duo si jondi wala duo corona je na dogola tarai sa sunga kila utonga aliye na ke ina indilinga marang en ko la lam bi don tok bang ina nama nama en jum
0: tawang ke dendi
1: tawang ke dio na anan lo na erike alang ina lomba alang sing bi itiriga ne bawo na boti na menja mangal haddo inne namo bunsu idin na ye ena zawaj ye
0: asu ko bas haja bas eri tir kayya wenka ad bas kan ni nal duo
1: eh ajene na zawaj inde ngani ye sabib ke kire ena lom bal
0: eri
1: nurdan sabib e la ziki zaman ki ya ne ka yakin illongal ye sa so ke kire ena lom balang ay aba eri tir bulongal ngin jwa alang unsu marang ilong ang mga lansin sabi ba dyan yung tiyalang darusunga.
0: Ang darilis mo di kire.
1: Nakakire eh. Na aris ang abay ribulong inalalong ba lang tawale eh. Ferrabindi yun ay wahid di tinayin anifi. Ti kalon si din na tungin kayong uto nga al kwaja jasasunga ge marang jirmo kwel. Na bagi kwel. Na in kwel alansin ay wahid para sinazilin hindi nga tanazulan ng eri kaya lang tabuti binjabiti ina long bal keli wala in long alji iti jang wala liye kakire wala in den duru ane
0: la.
1: maran en begina liena jaw ji jil kersi a mustaqbal tulle kuriti annan do walay annan kwere ne luna den abenne la fi yebanen ko a karo ba payen a karo galan innen o ina duin abba kudin iya yiyen kawenge ara ngene lom balan uto ngasi school ko ma barti ina duin ene ina dingi yorok liya ile bele do gidi ne yede le runyu ngabanen ko aran yorok tabbigen fi amaran enne la tulla do tiba annan kayni wi do enne la yidi na ki akwel balancing kerker ka ko yede na kayni yemba arage na doge na mula kwa adam en siki hawali na tawaye do den nungi leng leye na sa so wotu le kayni maran are sangalan dayen ure iti alti yai na yidi na ji aben jo abello nas joran bele joalan ilongalan din ore si main jawrel nama lia orang yang kira ngasih jauh ngena jaro kini mau kue lanang kaya orang yang ngasih karo ki kaya tian ding kue netia ka na ada sangalang ki mau lo jano na ki logis dua kele lalang ki si mau lo utang
0: kan dua ini kira ini den nungi nung ogor ke mana il ogor den tu ye jalo mana jas den pada si engkau terenggi di nungi ngal al kage ad di nyongke
1: al jarang
0: kan mading ini kan lumpina me mading kan jonel ogor di nungi lang jarang nama lihat jones di pada si engkau
1: di nai lah di nyongki do kaba jarang apa kaba geng ayu marang ki kuel doking asikang marang ki main kain si kerengel nama lihat dua kerja si engkau jadi ngina lihat nak nama zarang apa zarang asasong tu leh ini nji dok din si ajarang leh apa ageng ayuba ini nak kaya
0: ma bel mana yang bela masalah kasmin yani alji jualan yang jones dua si eri tu leh kena jualan si jual walakala si engja madi din surja nih jagil di leh apa jadi jones jadi jaming iya bagi
1: tin bisin na kelami gisin
0: bisin kelami mara ji launa ji indara jawna ji junre senan jaw mungkin bisin su misal tan deni na zikiya sia kwa wala
1: idin na ki ares kan idin na del din ko ye duo eri italiye na sergi nga fe sa sonwa idin na ye wori gay ba marang ina lom balan uto nga sicet in si jamin lala inal kan na marang ilo anang sing lom file takile njindili idin na iye ayla dora ya sa fulngiti ne herra ya lo dikolo gislo erengel anan sin jalong en allo dikoy nakal an yala nga obalang
0: anan jurbawe
1: na ye koranga si ye tarasin ye fulngi gisi na jagi si tenge ngalen jikejo anan zawajin sabai riya zundi ba anan dogolan jurnyongi riya zundi ba anna otanga nyet lenge ya otanga si chet testes gis fiana stara singi zeh marang ye itkwe la lan singi jawla no jona kira otanga si jabon nas din jaile ke jergi na ki barai
0: bar fatai ki se baranima aton sok tulle kenga na tawa gis aldi na dowo dowo gis amin al kuruba zane jenna jago ore kwado al benna bago nyeting na rimemba na arkan na dok irgis bagi asogis amin bingasi ko kul na dawagis amin una ki dora tulle bang na una ki siminga bang na kagilan maulo jano lo bilo al
2: Radio Semal نافذة إذاعية تطل بها على العالم

0: unda abhinin tukana neyadne ibarnamje okna embalib di okna ne
1: tubrawe udhayun rinane tokna embalib ne di tokna etane na lautane na bakudana enenen embarekna di madai thayatib dai tine tareni are shabub timirnet areni umasigwa umalaiwa shallarawekna ikatin henen nesariwe tukna tuna daina nesariwokna surmabei nesariwokna udhai dawai da tine tareni onudhai tiktine tareni tarudhai kadai kap tiktine tareni betunati dai

0: ilang na dayong wimbling kwasi di alang tulolin yalo asang kwa chaungil kay gani king kwa ge na kay gani king kwa ge ba na kwa al king kwa ge ba alang do diyan aran yalang king kwasi king ay sabay ti walgal ilalo lalji jigila ay kele na kaa uung kele asang tulolin yalo asang riyay yurko majiya ipundu za to ila abaya ilalo pundu yi kira kwalji kiri nu yegila jika nama banyak jeng ya nas gal banyak si jua banyak kal pundu agila ne impundu al pundu tau puto kuang je ailong banyak dia orang orang dia ne inu itu nang ujana di nu sikai ne erto dunia korel bang otah si tolol linjelu anas dia arah jeringel asing jitina tulis si jalum kaina tulle undul din sabba na kaina tulle undul din sabba aba inanja ki insikalung gelasi asa ergela al se tonga keringa kirgeli nansikal surya kawe nansikal ota tulle kawe aba lonne din gelela tulle mat numa jabong numa jona surya sura tulle alandele kanyi kantulle alang kwa kame mara aba lonne gele tulle ayo kang aranjin roba kurel ki gelantirna no kurel yani dikir no bo no bo alo jelasan surujoli no jumo no suruputoi na dikanyal bonya na ilai mungi dingile al joel ba ijulu gelasi wal galba ijja al giletulle al giletines kuitullake stirngas keba al itine ge jammail na surtiel ari bi area bi jola sanja number ja tesen nama ila ngui na dan wo ngwa pundu alba banya kwel na gelenu king una nama belanga songwa kin imitille na imitil ela number imitil hoy imitil apaido nan kai imitila al kai wonga iskunde kai mo asa de dio mo yundi ina lomba al mitila ho age mitila aribi eriske nyetin nas aribi erial ba daini bas paliti tullendin babar ki den ara krenlo na ine numa wela sa yewa kuin jarunga aram pundunga kele pundunga ke mat ko age bain banya ji ba dim ore si puto jai dim ore banya si nama ila pundung gis oroya na ji gileal ba nui kuel bain nui ji nama uja aba gile nga ji ila sop wal galo di leal jalu nama tullen jagin aisen gile ita jalwa alda tirnga ke alingis kain kanjinya wal gal aling gilaya kin si tulen jil kin ka gilaya ke ne kiene pya abal ilong ma ko an kamal sin nu impoy aba jamale ke aling jitu gire tulle yo nu ri tulle na utka na deng ar karang alang ko si tulo ling kalu asang ko ang gilaya ti ka ang gilaya ko roba na asang in ka ngo gilaya ka ang jika ka ye na ko ang al ko ka ye ka ye nas ke tulinga ya berapa tay dengar yang gua.
1: Nama singkai ti ingisan wa alam baik kuang kuna. Belakimitil kuak kitinge asafur kanga nak kisinga.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. هل يسوع هو الله؟

Baila orre ko ibendel na aisi bon na aisi kamo na mang kakere do bang lo bilo albay ke borai na ke borafatai doga santinle na madog el alang kaim bela ke ngelande en kirtingo a bela ke ngine na madog kwela jingo ke nem beleng a ye isa mon ke ye lompi le wala lompi aiba isa lompi isa mon ke lompi le wala dulin kwe ilole nama sogal asabeto soga sabeto nama dukel na den kirtingo tarasending na naba dokengana sken den asay nas doktara saka basan testeska na ine naba dukwela lankel na den arato le karanki loale na kingo tarasendi asan kalom ming den kering naman den tabun alanke muto ake na tole tarasge na awuna bel nas kelbam otanga pergien adi ke den dio abadu otorik den arajara ba dasin yolumba marabajal nas ken pergien arajara na ken yaskel jami tarasendi jikise basin jalom udon senga alkeinas julinga na kwadenga rakrul banailan sabaso ge samming na namagali tirukuro namasgal kaino setindi na kainga kaino sena kainga baranga dok ilole tane namadog enkwa alankel nasking utongasi karo ay sa kinga si tabung kerya na deng aratolle tagin akurele ba yela wune indombresi kiming war akurgulo ba na namaki sense yela wungi na sutonga songa gina skirin say na nama kel alang kurgulo na kagilay erita sa kirin say kaya lang deng arakuro yela wune jaba jayin daldin diyo na erdike na barangang karal kirina eskuro ba ji abajan dugdin kel makise delo nina lang morta anjamba na ilole nama kwela lang yung kwa alang kel nasking utonga teseska al isa mongko enden tas leke ing wala den isa mongko leke ingi walgal den dombre leke ingi wala ken kwa leke ingi al kay nas ki akay ngutu ates ka o al ye lompi a ilole nama kwa di kay ne incoming a ye isa lompi al kin kwa kay ne incoming a al isa mongwe a lompi na kwa di na nama kalin incoming a isa mongwe lompi ay ni ne duoy ne duo bi duo al kene ilong a na sogale ilong nang korangale ilong nang lo bi lo al badok kene ki kwa ngau ye ainan lompi na nama ye jaluma ouzike nama ke jaluma owali ilong nama ilong ke jaluma dinga ken jaluma ki ken jang nama sabatoge na ken jaluma dinga nama gal sabatoge nama jaluma ki ken jang kela nama oge na sabatog duitia alia kai ken jalum kidik alia ilong na duldinkwe den jalum nyettim ba duldinkwe na man ken wuto akital nyetti nyepi ki ken jama na man ki ken jabanga na man ki ken gorre na man ki ken belenga alia rising na man ken ribi real ba kena pi inan ken albau na bilong na bau na gorre nga bau na inala nge ba duldinkwe mara na matu uto akeranga ke kela na aba doggi den arratolle jarangat kela dinga kein na epi na ji galtaga anja ba ditin kela si na masin kalom kela duldin kwen taba ala ge ba kela lompin den taba ge ela wungal ye lompi ela sabba na ke mutu has ke na fe kela ditin namba do ngina min warin kwa ye al ye lompi na maraming iri illa ki ke en kurro na ki ke en kurro na ke en ba en kurro den ba na ma dokise na ma dogi yesi in ad dem biaranke duonke den jalome wala lanke duldingwe den jalome alang duke daldin dionas kwasi ke muta tesfe surule ela una surule abaya bu mabawal galja ke basan kwasi ke muto hatse ela lole banko ronsa somake na nama ela ngi asangin kalom dokise ela un sabate ke sabadik nama duldingwe sabadik na lompi ela una kinsin kaloma li lompi ela una kemper ya kitalia pia nama kemper ya kitalia kwantuli ilona pia ji njibu ya lompe kaung ela wona deldin dio do ital uton kele l'imperatore akenga ba wala dok ankeba sokota bokwa ela wun na ela kuring ala kele kele uton pe kenga ela kuring do kering ay ba ela kuring badengi do to bir alang dengi ne ke anmentori kenga na mangal dok yatsa dok ke na man dok alang ke sokota bokwa le na nama ela wungi na ki elo lole se inkaruti ne sen kalom ye alba lo alba alba kuri na kise nama ay ela undo ngin alba ela asikeral do kwa asabeto
in kwa yasa waitola si jagi nandugi in kwa ye asa wajana si evero naskawle na waitola galal kusingi walgal duo alwayna elna bulo abani fiana elna kura ila lole dog bazi jagiti na nama waka wungi nama ila wungi na elompi ine na nama ki jima au kimele si jima au ki jim tok nama ye na lompi na jim tok nama gal ye na dulding kwe ila wuna kinsi kalom dulding kwele walgal lompi aban ni fiana elna bungo dulding kwele ken wuto wakela ba fi aba kela disi fial lompi nge al duota dok api ba ye dulding kwe ban seti mara aban ni fiana ki dulding kwe nden jalom era na ni fiana na ken wuto wakela si fia kwadi dok ina lang se akere ba mara duwa bas ni fiana den juru tarif ya basingi winduo ken wuto wakena lpi dik asabadigal ki enkan na sabadig mara al daimbay walgal sabadigal day lompi el wuna kela si aliye piki taga alanga kaba na yana jema auge ine dig nama imbeleng ye kidig al dulding kwe ki dig nandok yena imbeleng ye al lompi na ken nanama unse ageno kundul aisan kawar asan kalom soga tabukwale la wuna ki kumose songa na ken uto nga si wala gen dombar nga si akur gulo basa unse nga ina lang kalom na ilole nama kel asan kembelenga inang kalom na nama yung kwa ken jema aukin si asan inkige jim tok ingiz gmail al in dulding kwe na ki na jim tok al in gmail al dok lompe nama yena ye ki sabanga iske ki sabanga isinke na dulding kwe elal ki ankang nang dulding kwe no ele asado koronga pakat akeba na ki sabadeg nandogye al yena lompe na ilole nama kwel asan duobi du denjuru tarif yana ki dig dok nama do kwela sa inkalum duobi du aba ilong na kwe nasan dok unse nga tarasin bulo ba dombresi dombre monko enden dombresi ba o nas gutka tarasendi alande nga rakuro minden irina mando liatan del dindio kojoya asin jemba wala gal duo kerdok akeba aisan kojoya pe din jurule ela wunaji dombre le jumana kisense inalanke idaljis juweli nga san jelingi kidin kelmal ya kitingal ji duo jowna din kelmata joro kelma daranga julu wala jawna kwa jilel banju madin sursi kala uton asin nyette nas jalom na aso kisamen ke boraina ke borofata dok na nama mending setting itir kuro namasgal kayo na kayinga naskay unsa nga tole teskay na lang aso ke boraina ke borofata.

dokkaingo se da kainga dok alangene kaing unse nga se a tarasin din kwa kital waring kangana kaminga lole na nama ine alang si duo bi duo ilong ki nguto nga kinal indel nga ji duo abajola nan de nga ratolle jarang a jiba dombrele jangunes dombrele ji ene nama dombre e dombrele ke dombre wo ine nama dombre wo isan den dombre alye kote nga den dombre kerya nama ko dukote nga den dombre nama longa o ngaring nama ngaring ne dikke na toy kwangi na dikke na diwo kwangi marayen o dok bakul sursi ringa na duoto dok akebal bara irel a bar ngan ki embe nga nyetin ki dalba kay en ke la nan sur surtili en ke la nan sur sitili anan nyet nyetin surtili na lomba asa erdike ndi entas nan dege mbelen a kadoyen ki dora ki din dogala bolo ku din ki din dogala ba ki en gora yen ba nyet timbato ge din dora batogi marang ele lole namal ya ki en janga ki dal kay al torik a to diwo ko ampia a wal galal toy ko ampia le diwo ko na magal dinga si a nyokes pe la na di ke la kwadi al kay taggen ko ne te nga kwa taggen ne lan akay baba di ndiyo ko to kay ne te kay ni a maral ya indigle a na magal a diwo ko le na magal ke unse nga ketal kay song rena ya mongwe a yike ran el na pago na na maro ko la san ke la longa si gudja song ngere na maka lole ke ide abado gide dombre diwo ko le gel a lo ke ide mata le abajel na jago a ke longa ke la le dele den juru stare pe wala de longa ke la le ali mata kwa a jumana nege a wenga islam asinga wenga is na nyetting embele ngung ina resingo a lompi ngwen a na lompi al dulding ngwen lompi dok al lompi a ine na mayena duge mata resingo na naman dok tabu ngireng namadok anele nya murgus le nya aba dok murgus gi en la murgus namadok ne resingo wenga au asinga wenga au na os namadok embele se ina lan timbit jawi a lompi ngeng lompi ngwen keng utonga ya lompi a al el na pao ke mutwa kitar kay ni inalang ilole namadok ye ine school inalang testes fia mara namadok in songa ngere inquel anasi dale kel jami ba inquel alang jawngi anasji dombresi jawli na dombresis gudja mara dombral dogeni fiana ki kwambele na mara jawngi anas dombresi ke kwambele nangire njaba jawngi nas gawata ja ela una belanga dikin na de ngara kurel ba dojal naki duombele ja wargal ki duong den dombre ke dembele ja taman den ara kurel ba songan yalla ji ban jawngela losi namasa tarasin gudja na jawngena ski dembele gawata ja alande ngara tolle na ranjarang ela lo na namaye a songangela na kayen kwasi er wargal duobi duan gud fina gal sa songa kajala ni na joro tarase ba namaye na er a duo elansi ela lore na ilole na namaye a na inkwa kinguto ngasi alang owners inan kerengel tarasin di a dombrendio na duobi duo anan duo sia jingwa ba jona dain dombre a uisan den dombre jawli a to ikwale na mandiwo kwale ewel manjumo ide na matankein nang jumana morkus ke na luka ke nang jumana ke na ke belenga se ina la tinga so sabme na ke borai na ke borapatai na magal se aseker ke ngas gal tui ke so ke borai na ke borapatai so iki borai na ke borfatay ingatane illole nama illole moya monko den derin ken al kwa in kain ko se tin tas karine en kame di ya monko ba aske ba yesi kote ya gen mai nan ki kote ya nan ran karini ela lole nama ina zo kwa se tamun songa kari kwa de nama en kame nga egal kwa ken en kame nga egal ya monko ye asa lompin ko kwa de nama galen kame na lompin ko ai singi ela wona ki du kwa al kain surule al kain na kerele den derin ina la lomba alamba du el nama ko tayan diyo jingi nama ina lankare ki asa inkalum nuosi asa juze kawe ki yankwe egel khalas nama kela nama tonke inkalat ina lang etete nama kei nama dogala kare na ilole nama ina skwadi si tabung inang taban tabung os urro na deyang arrato lea karulba ilo nama doki ena ki inkwa kise in u ye as domboran deyang giren ja kwele wala gal al kwele lenduo domboran asa songwa urgul alan deyang arra irang in ulal inde ndeling ayki ay dora indeling wala ke indeling alan do jenas jenas di unse jalum ital ke ane jisi taburel kidik namado ko la lain kwa ina lompen ken sabawol gal lompen ken taringan sabba
alon ba son kwa uton wa ki se inkawe ba ilong reba ke na ilong alon pen sabay na ilong ase jisi urron wal gal ken doma kwa an sabay na ilong ase duwa jisi urron ila lole inkwel alon duwa ji alon udya alon dora idwengi ki se ense al tarasi wal gal alon dora idwengi alon jisi imparo tarasi ndeng alon kinje ngal ke ilong pen tasle asan lon pen ke uton wa se tarasi njalom ke uton wa ki talye doma kwa adden pewa wal gal dombore nga adden pewa wal gal ye inkwa asan jie si jaw keleling asan ki dora idjalom al ki sense asan ye si nalan taras jaw ila wune si wun ke uton wa ki ndelding kinze al jay na jaw unki nang chonga genan koronga ya uto doga ibana dinga si abadu koronga ya abanan tolegi mara lompi nke entar nge ila wune le lompi tarasi akwel ba ala lompi nke uton wa sis ila lole jundul na ki koronga tari jaw ye si ken jang asa jaw jibas ken koronga ki jiwi ke la say jisi adem pia min ken doma ko na man den dombore asan unes ken dombore si gut ka asan yesi ken tarya ke la ke tara sin ga inal bay ko na namu unse ay ke la inalang alon kundun na kevrel asan ko nyetin inalang kalum elawun na ja aba jaw del dindio ba awuna taras in jaw alang taras ge alang gi korongale ajembe elawun ji aba jumalo ade aba dog din sor ko je yesetin ko je asan jayin basin in jalom egel kise ji ki muto kelal jaw taras ala ageba na banifia na taras ja kin ko je kelasa sur je dog alamba wori ingi na kin nanwa ingena uto songa ge sangen kalom a dobi do alan den tabun inja domborengal ni fena wu adem fia asa ela asan kin taringa kaw alan au no kundul na dugut kaw no kurgul dio na dem belen ara kerengal na bele galba dogi lona ki ko am bele na den ara to le kerengal ba alamba au nas gawata kaw na inama unse age na ko lalang inalan kwa na elen sare asoge samin kin saba na ke bore samin na ke bore botai na do kain na skai titi kain unse ale asoke bore na ke bora patai

0: a wobrugu
1: nam
0: na ay si jonga yakay
1: ay ko ngasi ya
0: abas tir dombonga
1: e ke kiris kawla
0: na oto wala kisu bwa juro bayakay
1: ay bat tiki so wakin ne bat so wakin reita kayen kila kang ora po ye
0: e ke kiri gedi mbarat
1: bat na
0: tari abaki su bwa yabayin
1: bat na boten ur kani ngel alba tari yang kawai
0: e
1: alba kani amu na una ur kani amu
0: e
1: ma bat bas agi himba na kuro jonga bat kui bat asal mba so wakin mang
0: e kui
1: bas jaro ti bat dikon na mangin kilma si mo biya mang
0: e
1: na mani ngel le kai nga
0: e
1: bat gal wui na magal perrem bat askal mba
0: na ma idin yoto na jiyo bagol
1: na ma yete bat itin na itin do kang do ke subu yo mang
0: e
1: Nama dok umo na dok bayang wa maning ki uyu ela maning amang.
0: Eh.
1: Nama dok umo na uyu dok kera.
0: Eh. Egan na uyu egan na kuya ke bagel kuya ini ngan uyu.
1: Kabagel kabang wa nama pil kiro ye ma kiro ma thing iting uyu dek kena.
0: Eh.
1: But indelem batar indelem basoka kenia. But indelem bamang.
0: Eh.
1: Hai na nama gal ide ki kang abu Malaysia zalumaji.
0: Eh abu Malaysia lunsi.
1: Niji abu Malay.
0: Eh.
1: Kasi dok utwa kade ilong.
0: Kasi utwa ilong.
1: Akji abu Malay. Ki as jalumbaye al senela ora inam poye egel nama ide al kuisi so ganya kala o ngalang elaye egel kan si kan si kan si kumi ke ne dio jaweti kan kumi ke na abakurun mang ayela bat kuy albe elalang ringo bakari nga kellel
0: ay gobu
1: nama ye abo male senas ange mang egel alange na na dio nama nyanga na
0: meke abo maliki na edo male beringi kumti la resine mangi ko ando agresi nga
1: bay dum bar kan wo tarangi gi lombe ko sit uto ha des palete mang di bal ba nyama san ke uto ko ji jalom lolo ye lombe ko sit uto ha kergel en ni jasi nyalom e la lole mang na bat alba ye nyanga na numi si dio jawe mang ko inte na ma na ma kuturgu na ma kuro na kuturgu pie
0: ne numa e saba
1: ko ina ringo ha ye se kan dengi
0: dengi
1: egen Yes, yes, Elba.
0: I will burguji. Belenga di azuni.
1: Na ine bang.
0: Eh.
1: Urkeni ngi ndo wale
0: skia. Nuna kwa ba kwa ho. Kei na kei na njo hai num. Aido.
1: Ai ile moro juro.
0: Aido ba ba ongeli.
1: Ai ile moro juro. Jipat. Ine na urkeni ndo mang.
0: Eh.
1: Alian skia si dai ngora ine namba tei se ngia mang.
0: Eh.
1: Ekel nama dok wo se a denka na ngi na skua mang.
0: Eh.
1: Eh bat na jede num isi na dia jai mang.
0: Eh.
1: Ekel kan kim basa swa.
0: Ne duo la kei na jegile al num kei da tawrake.
1: Ekel kafa na maragal kal jar na sake.
0: Eh.
1: Mara alba nyanga mang.
0: Eh.
1: Egel kin dor na men kwa asok dile ya digla ke hana eten zalempia
0: ye
1: al ya dig zalempia sa en kwa ki huto se ngala ge ba na mal bat eten zalen ya
0: na diskaru gi no se ala ge
1: an kwa la do eti ba
0: eh
1: ine bat na asa eten na mas mere mang
0: eh
1: na ma kin kwa be se ha ba irin ala ngem mang
0: eh
1: egel an baka o ku den tar
0: na na ki
1: ki ga si mat gem ba ge pia ya an uto ayen tin yo ke ge mara ki abi kiyo
0: ya nima na bo lelam bo na na alde num ke nima ko yewnur walde num ke na tawrake
1: sare ba sare al majeba na
0: al majena na jegil gol
1: e nima kegil mara
0: e aslomba ti de numal de ngina tawrako ro na de ngun ko yewndul be a aslomba
1: ya kan si long mara ki ngasi jan asan zonga diko ke la walgal walgal poru ye diko
0: ne kin otaye azabi bani ne yon kul surat ni ndiaba wala num kin sanin gwenan sa akan ni ndiaba wala doka kinum nan so nan to sur askany ndiaba kinota di enjanya ilo
1: naji wo kerim bigal kike muta
0: lekin ota dogie
1: kike njiwa ki wo kenem bi
0: ota dogie
1: babo ila lam besel
0: alie ilono kui lom fin tari kin doka nanum ne abo male ki kika ki kuin ki kaskeli ne kui lom finis undul
1: bi wo kerin ji kin dola ji si perdel gen karol
0: ye
1: ken dola mangal kiken dombare an kudu na jike
0: la ma inala ngalo perdele betan
1: biken biken am bouman
0: en kamni
1: di perdel gen karo bat kay ngou an wuto
0: burgo wo burgo
1: eh
0: jiye ene dayen dara al inkrinye jayin ay jirinye ya jirinye
1: egal dara jayin herra
0: jayin herra jayin herra kay gis pulmiti
1: na ye kalke la katara ingisa ma kay ngabo an wuto age
0: egal negal kiken kuel gel kay ngabo an wuto nga abay kin herra le arengele balote ya le mang
1: eh
0: ki yensi ala ataka tarang ataki kiria kuliti baye aliye nga geba kika ngin kwae al otanga ken urgani ka nga al kirsingo min tori ugul kwa nga sa debe ko nga ya nga in jong nga kirsingo ba suna kirsingo ba le ana make na ka kirsingo
1: jondinga
0: jondinga jigen oto no maskai na ka le kirsing otaki lal ki gauna iskinga jigiti na yenga geba
1: na na gali
0: tagali da wala al kwa kidi mbere tagal kiria egel ne ki oto sa kin nakila otanga si kawo neski akalumba kiriye balba erine kumuna kwa kawe kido na makanna kawo
1: na nagaliye
0: na meska apkerje nga num ne yatoy na doga kin ot kinye atike na dai jinwe inkaranga ye illalong allom fi nken ota alyefi dinga kay ne skuru kay ala lom fi ken tari nga se jase
1: ya han
0: jiwo na mbele
1: ya ngindi jiwo
0: atika du injingo ore kwa sine jisi na du insuri nang ingo nas eno abi ore kwa lom fi ota aliefi dinga le kay ne skuru kay ala lom fi tari nga se jase yi de njawe ni lom
1: Jiba tu wo kene jiki kin dola ki wan kene batal kin nasa na kawle jiki la ki sa ki
0: jiki
1: sa ki nomara kin kundu
0: ina minye nomara ngoro ngoro ki meni jawi kwe
1: ina kase kabe se longeli e
0: ru sa ki
1: e du onda e maulo mang
0: e
1: ai da yeki ngasi tewa mang nange ye pia mang
0: e
1: sikalo nguto al nyetin de ndonga kengi mang nagal dosi al ye pia mang walgal ade ilona kaliga ken sa al ye pia mang to doga ke aske ba sa kurone ke
0: alan ken targa jasi alan
1: ken targa ki tali wo ko alan ingi mang ke la intaga anja se ba ke la si mara kidik nama dog ena menye wala se nganye ba
0: tulle ba tulle ni mas jika iwo si
1: kidik nama
0: ali ine engi jawi ri ala ke ba allon fifia alan lon fin tari ngasi jari si ka asois amen sunga nama ye jan herale na kayin alan kitin kirsinye ali ilong na otanga kay niki kaw ne yinga ke ba
1: yang
0: alukum na kwa kay na kawe niki askalo madele den to le kai kido na mas kawla na kile lan sikaw kile ki ngasi du megila
1: na gi ina na ma enjam mengoli e uto ha aba kay na kaw ye maninga na yel mbaki dombore yang kido ngale ye
0: niki erra
1: almas na ke na ki dara herang de njanga san kerengeli e ai ina real kaw sele
0: wala se haiba niki ngasi temungisa duite wala tebunga duite
1: din bele bat pago din ngam bele arana aranga
0: namang
1: ena ilol katuga sa alumang ye wonde palmang ye ala king si tewamang
0: ye ba na kurudungi
1: ye gadera murudi gadera murudi
0: bat ye kurudungi
1: e na kurudungi mang na risi
0: na ine nin kuromang e idok na maskainga nas dai ngore tebunko ali inkirsing ye lomfin ke ngota lefia dingala kay nes kurukin ala lomfin tare nga sejaja majara maimburgo kayisi na kirsing aliyei na kayingo na kayinga ali idin kirsing al lomfin la kem ota kayinga lefia na skuru kayin alan ken taringa si jase in nama danjingo ya kikan na dengin kirsing nama kel ayi alan ka gid ilalong al kayin kilalang lomfin otanga
1: lolo ki insi kalomie bat na masa kiwi ke domoran ke ankora ale lompe bae to birde bae nes kuruke to dok akeba al rit akeba liye pia alang pingina ye siken uto nga jasike la liye kwa
0: baye
1: to bir adi wori na ngenes undul adi janinga na ngena inni do ker akeba asad lompin den kuringin dio taringa ke alang pia ile lompi to bir
0: kit togin dora aljijel ne nanjwa dai leila ke na konaska ki orrendali na ki iandali
1: aso
0: leila na emberen

0: bandok asoy
1: ki boray
0: ya
1: na
0: in namayay asan ki ngalong majalan bayin albayay lomfi yetok asal lon nafi nansi kuroke al ki bore foreign coming lomfi
1: aso
0: asoy alangi na kawruti badai ngore al a erike aliafia nskuru ke alan kentare nga sijasi ninal ine ye ne jinjwa al kwa kainen kaminga al kunti kai na lomfind den ko sijeseli la
1: lolo
0: lolo
1: na kan en dok umman asad dombore si gut aman basin kuma he lompe abaye to bir kurudo
0: men janga do nyei
1: wala ko yi asa ye ngwalang era nan sitinel ba undule naran abaga le lonalang era nagal yes en kwa ali tirin kerinjawnge namado krimpi do akebal gesel yesi
0: namado gelie di merito le lo asajel lo asajel lo ke asayel lomfi sarta ami ati en kwa lan ku yisi jasi nasno se sarta ja nani asallo si en kwa alfulunja
1: bat
0: namaya ngano ira alfulunfia namas kwasi ni drisinki ayenga firi kwa nama karanye alannu mbelesi allomfi kidomo ngaddemfia kel kamya ayenga firi ndio namas lom den dom den den fulung den den ja timemfia nama yei namasin kwal diobari kwasi asa kwa nama karanye alan keria lomfi ire kila kusenga njang alang deldingwe fi nama yei na deldisi kikoro muni
1: ya
0: albaki koromuni nama ye li adnas lom fisi dok si mwa ye ngaba nama ye ngwa katane del dingu enke nkusenga ngung lom del disi ke koro alanga umni ba no ka alandu intas ki din sarta a alantane abay longano koro ele na sasonga ge alan del disi munia alko agirge nja kame ka alamba ila sarta longola nama kafia nama bitigir fia na along ja naja aba ilong na kutu sungaja alan ku iringo nama bitigir el kangungi ila nama sartai na lomfi ja maranki ore kwa gutele ka asan ki nuto ngasikaro
1: hai ni jima yamba ye egal na ki insartasi se gang kaba gidigir kaba ba ku kurona ko lan ela ye alba gidigir kuro ko snyetin ki wele ala do yala ngel bala ngel ba na bele min kering ila nule ela
0: min kering el in lomfi si idingi na lomfi eden kilmale joy ngiske
1: yang
0: alken kuldinga ye namfia na karinga rande mbele kel kamya na yanga na galye wori gi na dien wori gi ndeng irifia aliyene kim koromuni nsengwa binima do mbele kela bamba na otanga jitali bilong alangi nyet umni ma yene muni liyan magal fingi na skill matebe en aliyede en kelmatu lei ne kinga kwel kayin ku sengan san jabban sabba lodi yangal gi kwel na skill istemfi na mayan kwa al kusaso ngukumni nge na kana ku sengu del diselanga umni ba ke koro na mayi naskavia nasnosi inquire na sartai na ka a
1: asoy na ene gar alang ina kuaba al dori kenas kuisi jaitel al yenum kenas kuisi jaitel wala al riker kenas kuisi jaitel asa kuisi jaitel ele wonde sartali na aliena bidigir kariya albe ene bidigir kariya na ene sabaye ba wone skuroke kenja ngan sabba do akeba alang elna inqual ridike na won den kuringle ridigi si gesel al wo ko la lampia
0: wala san alande no ngajana
1: wala alande no ngajana la
0: si aso gesa men ma soccer le kenas kaiti
1: aso ki bura
0: wo burgo si jonga
1: ai su kwaya
0: aba stil do mo
1: ka kiras kaula
0: manje ko siaba mba
1: lolo bat ka kire kan
0: gani arado ka ba elie alandaying dara jaying herrade azakayin na otanga kidin kirsing alkis kangul na yengene skwasi te bunga duite bana deng kirsing demay umuna jamba jibat samsam jang aljio
1: ai bat ji ka kan bile ngai nele
0: la bile jene baba
1: inele
0: ba imbara dingil man tullingi
1: lolo
0: alga janne san dogola sei tindungiri jandel na kwa mangal kiterang alto ya kenga mang dang elendo imbara gal ka ben kaya na elenke lelanto ya al osa ame ka ben ngal kan niru imbara na kwasi ki kaimel ji ai ken dogola ai si bonga na ai si bomu ngola
1: ak bat kwa dogi tingi nan alba ibadu won sen itin kun dina umel ka baye
0: ai
1: tar imbara si inan batel ta mangal
0: ken dogola tarangal ngal itin ki enjuru wa ke otaker ngang na ki ngudo wala rama na kayin tarang
1: egel
0: igi de man abas kawle kay nga ba ka sen sursi aji ani ai si jonga aji pilan ai si jonga aji adam ai si jonga
1: min jabilin sor
0: min jabilin kara min al non oroy na idum basina kawe la mara nga sakila lang akay ba egel kine ma kila lang ya saki ngiwi
1: na ko abas pay de nyigi ngindi ana e ana tari yo do bat
0: kasi tina gitar na sker kerin
1: ya ye tarang
0: egel
1: na mang bat al gi nyam nga ila jumma ba mang kani do kabas awala anyasan sukar di geliye bat ide nama yo masigin di omang nama umana bat ridik hir kasi mang bat uang ki dolang
0: yang uang ki jureng
1: uang ki jureng bat nama hir di kasi mang
0: na kai nas gut nas beter kiu
1: bat ide kagal wala gal mending do ide bat kamal salan do kai yo bang nama es mete bat ai ari lang wala mending ona don sukar
0: kani was erines kwa dengi beter kiu
1: wala ona don sukar egal kangal ki gal elle kamang bat hira kelam bat kelma istinel ba egal namang wa bat yelan sukorin julu basama
0: eh
1: ina anyo na bal ken gwa dien galdan kan sa galda kawe
0: no mo jumuna kwa na kwa dara kangare
1: wa mana kwa kangare na bat jore na sabato kerele mang na wu na sabato bar ai lele na kwa ba gebe an kelin eri kawe ti amang
0: na ma ma kirul ba wu ma si kwa ka zin kuro ngawo ai akwa na kuro doro ke nyaa
1: ai bat jagilala
0: ide kan ki wu nga kan ki gal etin longa dingale kain dogo lesi do kinga kaniba
1: bagia kauba
0: namas ingwele namas yensi inkige al dogo lage marang kim kuatara na do dogo lage baji duo namai etini pia na dog bale pago na kire ntongi mang ile duo ziki dogo unenga ro yinga al abanga ke yendo na dogo asa kake nzan ki rainga incoming yes ki rainga bel bi kas berengel
1: ji ela se yonde ji dogo lage na tara al enderendian sabam boru ene kana kanga itinguto wa de ka wani suto an kiwiti an zuguta de kiwiti
0: ma kariya ka an ba ila woro juro ke nguta ka an al yumuna squade ngi
1: ayi la ka ba umo al ya jalpa kema na torse ko de karima namas de ngwe la karinga pe ma namas dok ase kier dok kier karima namas dok kwe ide nama ale na ngena inkwe ding ma asa kai nes kering apa ni bapang ibu asa ya tu rasa asa okay nes kuzi ni nanti yang izle nah nama lagi insa asa kai nama bat na ilerias bulu bapang asa ngway mang ekel ibu asa ada longan lang kuiye
0: alang ka kuiye
1: alang ari kus auto alala kawagal ene bang kini nama uang agi bapang sputu tahu kau emang alang kianai ngusik kau ene gal jureng amang nama kami lolo kira karta bang uang agi
0: egal
1: kera luas hakim
0: jure ngam bele segel
1: karta ba ho al karta ba wange
0: ne ji duo uto jui
1: ne ji wo kera
0: ji ati ki ngwalan kimo kera kasbe selon kera jure ngam bele se jui duo se sa da nyiti
1: ne ji wo kera
0: ji na ati ye
1: na karo
0: kera kwasi ki
1: karo ki wo nganga
0: ye
1: ki wo nganga
0: ai wo
1: buruta
0: na ba ye na ka lokeli o se na minye ki do jure ngasi ki bele ka kera sa kamba
1: lolo
0: ne ji ye al ina da ndara ja ngin herale kayinsi na inkirsingal otanga juru sa kayin taglitan na ki kwa ku munakawe nas kayina kaw jayngin herale jido na in na ki kwan jayngin herale jang wo burgodo kila wata sewal masurural jing
1: a ak na wo ko kwa alanga kwa kerngare sa kayin sel kayin wo kayin
0: na al kayin mo kayin wo kayin gelye bat atin kwa lan kimo juy sa dal sa simobi
1: juy a
0: jidwal gi kuye na ngame asa 12 sa dal
1: ya jui
0: maranki ni galonye abonga ala nguo koroki itamang nasim bora fatakawe kilagena sadage
1: nasim nguo kirtago
0: egena sai kama bora fatagil kamni marangal ji nyaming anan duo sikuye kal nguo koroki ngana smaram bora fataka na zuo ki bora fia
1: ne ji ine
0: marang anan ji duo si mbaming asa duo sadake basa den ko di gwai na bikirsi way na densi bara way na tane auto isleduiti ne bi mebe ngi duo sada sake ba alanki utukui alan wujiki utukui ile duo si ye ire auto de juyila sada ka skalo le zawrti atiki ngwazi lomfi ki runga warbawa ile lo le sada ki kanen do rayla
1: ya ngi ine gen nama en jame ngoliye asay do aldo requel nagal sada aske banayla ri taban undul baye walgal do las kuzele abagal ni bena yina manjamen abani bena kuwe albas waja sur kanye dar
0: egal waja sur baye
1: asay do wal iske kenga
0: asa
1: dogal kuzel na bibuya wala ni wala dibela ilongi
0: sada illole balba dogal nderi leye kam ota sungwake manin duo kena taringa fi ni grisa sungwase muriti ba wala duwanin ki kwa reije na lo wele na reita kayul na ba mari to lebang na ma duri ni sunwa kire na jumu na ki kam gera jal na ki gera nga au na ki gera na ki gera nus gi jelel kila do lang injo halba sada ga yalangi kuye
1: ay la yo bat in isaran dim beren karina ko ro bayna ma
0: bitarang lo le an al incoming ay abais in gengi gitte bu asa jambal ba ki sedin te bujura mang au kitarang otakeral torik ning kwa kawe mang neski ngisi tebu edu itaba mang aliye yalda endara jangin heral lekirsimma awuna tintaram kurgulin dogola kan kurgulin gamaran ki ka helalan kurgulin kuma kawine na dai musikin garin gau nas a kaunus nas kerne o komos musikin ki kibando kwa na manin arage ga dongon dongon yenka dogola kan riya kinina
1: yi wo keren baba abado gitire son a paja mamang kaduba welang safi waji si akari na kayin wo wanin
0: kawai din gola dogola zi ausa yiti gol
1: kan dogola jikin dogola
0: na
1: ak dogola urkeri
0: udwa kayin kamaye anan din piye man din asay ne spiritual man tarang albas alo spien kilo jende na jadne
1: a dogola urkeri
0: nyela yel kiye jundi ba alan dogola skie muunga itrik dok ausa kingiti naski en kunas kerringel
1: e kadu mobay na meye dogola ur alba urkeni nge kin rasa kana ba man na egel ay na
0: ina nin kuroman namaskay ngona kayi ngam
1: tolay
0: ayina kagil juy ilalong asa kwasi sadanyenti
1: ya
0: kay ngos na kay ngal dayen dara jangin herale na maye na ota kitin girsing sogan aliye ne lono ki kumbunas kangul na kaw marangas kalumba den tulinkeri na ma oto ye na kilan girsing ye juyi ilalong asa sada simofi denina alingame nga asa duo way a den koy way na ma kiya na suwaji na waji kuye kila ilalong al sada simofi na na mas kay ne den girsing a majramba kin ota kin yisi kai spungitia ilalong jaying herale dayen jaying ne lon na asakan ilalo ngalang herale kan wala kauni lolo di kondi ko no uton kari kari kaw kari kuliti na kaw algis kinga sitemo do tiaba di ay si jerngel
1: ka baka in si jerngel ye al eten sogle na mayena dara konena njamelke ina terenga dara dara jaying herale
0: yani kore tules kan ye
1: kona batti de lo kan ye
0: egel na fa inna lang egel ye na otto kain do golas dara ngasi konena njamelke ne ne kundule ne singame abang eyal belna ilole indaraisa binga ke omang eyal belnas nas domong orebago kabay long alang dien jurun sikalu nyinga sakerengeli kaskerengeli de gil dogola sita yakerengeli
1: ki kabagal sin kalomie
0: bat ki ne diero balang do balamas long ota dilakel
1: kanye do do ke
0: ota kit kelie algis kinga tabu ngadu ite ban namalo di kondi ko
1: kanye do do ke mang bat yen kuta bas balinga ke namas kinga si dinga ta ben ad dola kinal ban makani
0: ila duyi
1: makani na urkani kari
0: ila duyi mang
1: ila makani na urkani kari do la ke ni
0: ji nanjelu al kani na urkani kari al jiki umura nyange na wenga osondi le fegeli
1: ajegela ba
0: maranye induo to do mang ke nga yenga duiti aduna ayenga teleti le gariti mang na kam so chiri le gariti mang induo re tarandok ota so ngaske
1: erdi saywi
0: erdi ga ina sai yiba
1: ya
0: na duo so mit piana jiaji u balan jana duo min jama kiri ila jama itore ke den itore ke jamat kurtu min dora jandosa
1: ai da ina kana
0: ka bai school ngiti
1: ya ken kona ka ba ken kona kela min so
0: gana to na gi ngingo ye den diu ka ke jias jalo
1: ma ai bat kasi kela ndia zo ba
0: maran dingwe adan kwe yi ditel al dengi ba didi singalo ka nguwa ba
1: e ker ka ba ila asa ila ila asa ila lo se
0: ne mongi jawina itija wi zata ne mongi ne didi singalo zata
1: ha na kana e die lo la si mamba ba panga turu ringola wala ai ring
0: ba e ker panga turu ka ba kida e ngoro igel la mara nyengel kan eri ker illa kiki na kwankona
1: ti kwambele
0: ila kwa ne ngwal die njoro iti
1: lolo bat kela kwa se kan du
0: ne ki ka ngungi ne ki muto ngase asker ringel ba alan kai ndogola se do kien kan ne
1: ela bat se dimbele
0: ne juyi sada kas kika simopi
1: lolo
0: ati oto elonas duo ila duosi na koron kuye na sasonga kuye ila duwe kamane ngwa alquel asanda wakawa na dog jato oso make bana saiti ila duosi
1: kel
0: na kila kage oso mana mankin tori kingasi kayim bas gisi asan kwa yanga si galdumo kanya no utonga iskaw yeli kila kullo otaka dinga kinde dinga rakaraba
1: egal bat egal ay jikala ota tarasai
0: yegal
1: nanaye
0: yesa kaljelu kanyato ya ne king kwangani kina arasage kikai anan anan kilmasi moy basu murow kangu na udo koyene udo kelingo
1: na kin ala kawye ba
0: na kin ajeru dogola abas kwe spenja
1: kwe
0: bas to de ligi bas
1: patna muto dem bas dom min long uto dem bas ay
0: wanan si ota dinga kele ba kwe san uto fu kafya na si ke fu kafi
1: bu selman dogola ngalinga le jawe ba
0: atigal mak al belen sene kirsing belen se ina kirsin egal
1: yang
0: yi atiga ko esa muto dikofia na sin dikofia ko ina mas dondome tagi ne ki gankin na magale ki kiane yang uto ngi tigawe
1: dimbe uto ko ina
0: sin muto si mo kenga oto jeba oto elimi pan na yasi jigila panenga setin uta ko yeba
1: ista
0: otto panne ko sejigil aiste ais dom
1: ista bat erain mamang se dimbele ba se dimbele
0: ba alel kaba dengi ale kuro dengi ado bas dengi tel tin uta ko yeba to basingi longa deng ko
1: basingi longa deng ko ista porulai e bat ine jegile la dimbele mat tarasi ma
0: kinna yenge
1: lole
0: minna yenge al otanga kay anaki ngame ngal kaw maranki ngi sitte moy zuti ba ne sadaye sadaye lomfindo ngakin ne lomfiye ne skinga ken kabin ko ngarel
1: bat ba
0: ine ki juin don aken juin
1: ba
0: yo bourgeois sing
1: ay singa bat na minni piana ine ki allan dora jera man e bat kan gisin wa bat alse na kinga se dog man kay nguto ngi tal ken mingis allan min war beta man na alla juin si pak ta ez yaba man adi do ken sada ne sada ka ze doke ina lomba sada doka sa wori
0: ki korongase ala kawba allom fiya fiya ba maran alang au ayninka kainan ko allom file kago
1: tolle
0: atiki sada kweli
1: ore kwa barnga albainga mawala alkain kwa nyetindi mang au nas kiti keringelie alki lon pinken dorage alsenge nasan do kutwa kiti kawngelie kitale lombe pianas inalam beta mang kera alba ye ela pal rikia rias kambasan kanye ela un na lombende en pal doker akeba alto lengazi pi ileye
0: namakayen ko ngadele kare
1: na ezikimo
0: yebe sinken ko bingo be sinpoli
1: na esekano
0: marang ki alkauniki incoming al abongakele na duo kuye asan sadat ekela kira kazime zilonga la unduro majar mai ka sois amen sunga asaji ore kwasi nanjako alankayen ko lombile kagiti sadan samba
1: soyi

0: osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imberate bunka agwato na magal kel na kwel alan kirsingo na maina na dambera le akiriba dangorre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kan alan bika kirebang erengan toga kinukusina lompike rungo romanya jana kino jana ge naslomfi efero nekit na kwando nga kine lomfi kulo na kine sala gene lomfi jurunga na kel masur sawa alan itka ayle kyo ngasi jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el ato ela na dok yesi bot kawi na dem orres do ngani jago meram tolla
1: e barafatay orre kwa ic bomungo ki elong alen kerker na ki emborung ale kerker a en sey milalan ko kul dombang na donga gi kanni dog na kel na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan dang domongo witi wala gal alan ki bingankan
0: ke borai meram na di orre kwa sinen do ngani orre kwa dan jinwe la ila ila ngayi na dog itin se kene nen kawke kwa ndali idin na kwa dia kensi na pellet rimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu na lia fingi na den juru leja na den juru urgulo ila ngungi mara ki aya nga kenel undila manin kan jinwa nyet ke forge au min intilena stes stes bau na tete ya bau orrendali sirim memba iding na bele sirim men jallon pido gerru manyin wala janna gengidi iding na kella si idi jarwal geyni na dogma hinan bano gina corona kono dentum balkel kam anama kenya nasdan beretum kago

0: osoy kikel kibora ina borfotay kikel men simin kay nga asang dayin bere tabun kago na dayin jin walin belen ki ay lole kay na kerel na kuldinga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay na tabun ki oba na askalumba kuldinga alkagul na ayin ka alang lele kago a kiboray anameram si dog dem bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kani alben na tarasi nin ko en bago na rimmin ba na ko kidal gal ferrakawe a oto en ma do gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kise ense kuela san kalun kain surunga ki eren kan na alkanni na sogokin alundula idi nana ko sogos kaole na kidoksi kaola aslumba zakaini ku maran kuela san ilale sunga e kaola namara wela lang ingo ati ingwa alang e nanti nile alang dayin worre sika gilwa laga jure nga dayin worre ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kien e jure nga utongan sika ule na kunyi nga kikwara nga sunga e kiro sika ula marang ati ingwa isa maedik diele baade nja Dr. Kabir ban sunga tole idin na worre baye yeng jure nga alang worre si irika gyal na dogis kurokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na juelan kale jago betahdi jago
0: kibora ina profote meram nagi nen jingo ngayi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwa njure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenge na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alborunga kay nanjunga na koromuni dia na kwa minsi asa kawale neski ilo kwa si testes kwa yo. Na kii na maske ina ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kile nyet aljingi na aldonga bau na alam na asa au na kien keke nyet baga al kwa kit kawe algut kawe. Na maske in na kwa njuru wa stare kawu na kwa njuru wa kwa reitage. Ay, duo abaye si anna si ngiri ketirin doko wala alko en kreya telefon yas janumba en telefon aljidi fay jarinas jurgu nas jenas oregan sar jana jirsing alboke na den boden don ake nas kin karba nyet long nan si longi aljay
1: na kayne jamin
0: na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kay ngi sa ba jumon do ban telephone nen tiel ba nyet ko am belenga low kwa al kenge na TikTok ale na ma do na ma aw na mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batarya way wala na sim burgo nga aginya men kwa ka ma sa al sa telephone ay na pa ni ngi tar telephone ko kire nan ki burgo ay na felle telephone la na minke ba reyngel na sa undul wa felle den telephone na minke ba den jeb reyngel la kin todi areas el banan den jeb jingi abas do a imingi ba ino may nanye ineski surunga turka ki al kayin naman nile kayin anang duwadi na lompi burgunga ini na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgu ake na nchitonke na kikeen doko langi inga belen ba ka albam tabung abung ba yung belen altaring o nama diyong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kawle wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awungi na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri jaw kuldi ake nangapa kindela jato nagal ingis ange kuldi nga sa din kuy kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ina kenge nalki danji ngoy na kilel mainang in nama den tarif kuli na kwa ilalang kersiyo na liyake na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Na jirgingo nga lomba, alba rigetogin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba kwa nga suru ka nas kirgingo. lolo jirgingo ke juruna kelma kirgin saki lolo as kirgimba intille nama orred wojumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan kila burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza kila fia al kidjasa nyesi tewinjol lolo kila burgunga sir ide julel burgunga na kire lava wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na may lole jara telling den awle na manin kawngi umman neki alktaringa kergelale kanyet duobi duoba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kayen jenga kinyet alkay den jirgingo jurum aralay lolo arrive ngayen njingo kiwo orre kwa mera mama jela namas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na inda njagingi jangara fi firinga ni si kay orre kwa nama mai nan kilon fin dombore karran kangari inama digi awle orre kwa nama ke kuron kangari in awi orre kwa nama ki taringa kangari ni
1: easy
0: kin iski le nama kenta rai taringa ndio nama songage taringa kila al tariki kuroi surun jofong na orren jofole na reito gin tarina kaw nama gal sur kanan in nama yei na lelden bis atin na kana ji reito gin tarina kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalon basan kin jurun tebun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitongan idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun janyi juel asan surunga si innen kanyingi na rey toksi kikemberangan kayo lolo innen langa kayemba bayin kayangan nan jamanga na tuse ng ela asan gis day jum ila berale sare day ila namaz jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alko lolle kagu na kwa kerek bagut ka wina kan makala lolle ago nan duon do tare awu ala lolle ago nan duon to tare awu na ilanani ayo redo gwela la lolle jago ala jikuri jang ayo redo lolle la gwela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljiki ke berabam ba annan belen sene jirsin ya ire la san kalam di ban belen yen belen al kay ki nama do lele kayin na ki kwang ji ma tariko ki kwang ji ma del na duwo den juru la jaru ba ki kwang ji ma ay tariko mirab ya ni aba den bara dik kenga na ki kies araka o letra na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng haye ngalba kiki urkani kanga aye ngalba ine longa egel inkang ine longa marrakang urgulungo na bamba wona tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi daying ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalombala.

0: Aringa king os nas agindia naba duo tok tarifi wala wazara nga os nas agindia naba duo tok bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay jor radio jala di tarta bu nga jemu ba jadu ji ay nin lolé jay en nema do taray o radio do ga ba kaw ngina kingo asa ngin kwa ye ngay ngi di suru ji kwase kasja todi la duo janyingo ki duo se sagi wala mas banga duo la eri yaba lolo ngay ngi ne indo ji nan illa si akurgulo basan kumo nadi illa si kurgulo nas kumo tari la lolé ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alin sija na jial insija na jial insija akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang aawli ba nama di sur si pogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan tole
0: illa ken den tarra
1: denin ki kurgulones illa si baw tole ya se jijanga
0: Badba.
1: Nama ki dulun dora den fia
0: illa nama ni sensele orre duwe njegil abay duo ker ne din orre ay bagi kwengi tara asing ei ba jurgulungo in duo ka jaru ka ngitiyo banju mona erike dile ne de ngungi jaruti wala ngileri ala ngileri baw marra alan kagilki e lole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inzo na maunginas nas kwa di lombor wonya de sel dizat kwa di lombor ngi net alkay e do ala kawe na jawil ke alan kikie kikeng tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fatangi fatangangi na kwa kun taringan do aljawe za to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin na matara ye ile tari laka ye ile kwa gud laka lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urren dio al kwa kangar na in tari nguda kal alan komol mola kantara alan in tari nguda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alsike ina kwa alkagul a in nama tarai anas ajalumba alduoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na tari nga ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surja nyungi jawngi dina surjanan in nama jagingi bais ilong in alden baldanga na kwa ne leye songa ge ki alkay na kwa alkay eina kel ne kele vera gasi kegil alan ninka annansi akome balantien kili kayin kika ki juru na ki jalon ki juru na ki jalon idin na kuro dan jirgin olege abaski juru le kirgingo na kel males kirgingo bayina sur kirgingo tarile na alan koranga kit kegil aise ki otalanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingis dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barafatay kise majiram bayin ine loke alji den dikle jwa jeldo windelo ilo sunga ko lalang kawngina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro ne sulum ring na songo jundul anan jeldo le jingi ina je jwa bana ko ankara basi jegil ko akakawe na alkenge na jallasi na kilmagi simoen nemus guri marang nema welelen inwa zeninal ko en coming a good e al eray ji ine al angel do si donga jawna kintina awna isna ongal si basgaw kintina awna ongal kala si al basga insi jeim diele kanin jakang nay sinte wunya inama digi awle nema gal welelen inwa ila arisi al ji jaluna tina awna ongal basgaw dele ise jiwiti alangi sare gisita wunje wala gal albami ne jijaba naki gutinden dorai wala ba warisi ne jelun ho na junduna zijandel a nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeninal akin kwa kidiembele kaminga ya nes istamte nyinderin ke kinama longa uge wala is alangi diele balja songa nes gumon e dinjel de winga sa donga jang nekiyan tari jaw na kiyan si TikTok ang lejeriti na luwang o sungwa

osoi kiborai na borofotai dembasi ososkau na lompi de ruru manleja na indelan kwa asan bakkela ailan kenku ini ososkau ye den tarifia la manyanga yente bukwa gena kikari kwa a ilebele na ma rin tarran tarraya saki bakain na bajin kirsin worre kwa alurie kwel marra kwa urtutunga ngange ba duong idin donga azaria arugimba al ilong al ulilun donga siginkaye ba ala ke baba juro foelingi ba ei mai nan juro ngako lino la bakela a inela kwa ulama inela ngange a ila nama yesense nama kwa enka menkel ba kwel kel ba kwel ola kel hurre kwel na ailong di din sur le jalo say ba ailong ne jidin ko esi baja janiba wule di nyan ko esi baja janiba wule di ta bara adikiki yani tari nga kergel bam baja janiba wule di bara adikiki le kergel bam baja janiba wule di bara adikiki so ma kergel bam baja janiba baj ay longin inama tarai a idin na urutu na ngange baj al duong idin donga asa juru tari afia ba al ilong al ulusi sigini pota donga kay a alamba bona den surbe zato inelangi a kibora ina borofatai